0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Pro Bio Capsule, alam sa mga ngayong balatian. Tumama sa Power 10 Pro Bio Capsule kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang iangkos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalaksik sa imong panglawas.

0: Power Gen Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian. Tumak sa Power Gen Pro Bio Capsule. Ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Gen Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
3: iCare Gold Capsule.
4: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone. Kasi giyog dula ba? Anak ko mama, nga pula daw kaya kumata. Tagtanaw na ako salamin. Murag na ay ugat nga ni buto. Ula kaayo. Kulbaan ko, mauto nga undang din ko og cellphone. Unya si mama, naaman iCare Drops. Yang gipatuluan, unya gipainombog ko niya og iCare Gold. Dagmata na ako, muragway na hitabo. Pasalamat jud ko. Mauto, sukad ato, limited jud ko og cellphone. Kay makadaot jud ay mata. Pero pasalamat jud ko sa iCare Gold of Drops.
5: iCare Gold, alaga sa mata mo, wow.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
6: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
7: Pagkatapos ng kaming kalaguyo,

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold.
2: Ang I Care Capsule nga maski pakusog, maski paepektibo.
1: I Care Gold.
2: Ang kapsula para sa mga mata
1: nga adunay mas taas nga lutein,
2: vitamin E,
1: C, zinc
2: ug gipakusog sa bilberry berry extract.
1: I Care Gold.
2: Ang superior antioxidant,
1: I formula.
2: Basta problema sa mata,
1: I Care Gold.
2: Ang nasulayan na
1: mapalit sa mga butika
2: para sa epektibo nga kombinasyon.
1: Inhum ug I Care Gold
2: ug patuloy
1: ang mga mata sa Japan-made, FDA-approved nga eye care drops.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Pwede ay si Erlita Villanueva Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensan. Usapod ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga paggamit ko sini, biktibo gyud kayo kay na lagsik imong lawas o nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdaggo, nagtambok o limsog o na ay distensya na ay kabasko gyud nga madawat nila sa Mega C.
1: Bata sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
0: Cataract,
3: Eye Care Gold.
0: Pterygium,
3: Eye Care Gold.
0: Astigmatism,
3: Eye Care Gold.
0: Glaucoma,
3: mag Eye Care Gold ka.
0: Eye Care Gold.
3: Ang maski pa kusog,
0: maski pa epektibo.
3: Yung kapsula para sa mata.
0: Adunay superior antioxidant
3: para sa mata.
0: Sama sa lutein,
3: vitamin A,
0: vitamin E,
3: vitamin C,
0: zinc.
3: Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
0: Eye Care Gold.
3: Ang kapsula
0: nga gihimo og tuyo og
3: maski pa epektibong kapsula
0: para sa mata.
3: Mapalit sa mga butika
0: para sa epektibong nga kombinasyon.
3: Inom og Eye Care Gold.
0: Og patuloy
3: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved
0: nga Eye Care Drops.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule. Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas o nag-antos-usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule o Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Teresita, 73 anyos, nagpuyo sa Pungulbasag, Pag-asa Label, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod o dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan pero sukat lang ako sa Mega C ug inuman usab sa Mega Pure Capsule nga wagtang ang tanan kung gibati.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus luha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung di kinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Ako Regina Flory Reguli. Taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay jail company, sa termino pag din ako nainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so pag yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
1: Clay Gel Coffee Mix. Lamit na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
2: Wow.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, mga to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay, nga nung kunong, ni kalitra kunong sutoy nga, samantala kunong sa una, murala sila mga tukog. Nga mo tong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag tilaha. So mo to nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalipay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay lisod pa kanun. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo sir, sa imong product nga maugyoy, dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga produkta. Salamat kayo.
2: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, growmate na!
3: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang atua madunggan sa usa ka user sa Emelite Capsule. Kanya ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, nimubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog ug tarong. Apan human siya nakagamit sa Emelite Capsule, dunay na kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas. Kaya na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLH capsule. Kaya kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede ka ay magkatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kaya lawom o halapad ang pwede ka ayon niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga magkatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga magkatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa atong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa Emelate Capsule.
4: Ako si Jenny Espiritu, taga Summer Light, Pulumulok, South Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA Capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas po ang balatian yun is nagataas pa ba ang dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kay makagana siya kaon. Pero kamo dala po'y mag-control. Normal na kang paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kay nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kay musulay lagita. Para sa atong lawas. Pag-take na ko, nakauyon ng jud ko, mo nang kamo, na nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Piktibo gid kaayo.
3: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA Capsule. Busa kamo, unsa pa yung ginahulat. Kung doon na kay sekretong balatian, palit na og inom na sa MLA Capsule.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Probio Capsule, alak sa mga gihambing balatian.
2: Norma Cuyos.
3: Taga-asa ka, ma'am?
2: From Purok Talisay, Pinuyak.
3: Unsa nga produkto sa Chris Angel anong lading nga products ang mga mga gimintin?
2: Ako ang na gamit, Power 10, Clay Gel Coffee, Jassy, o kato ang essential oil. Last 21, na mild stroke ko, sir. Wala dyan siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan, dito yun natukma ang iyahang program na alauna. So diha, murag na walang stress na ko. Kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa, mauna ang iyang paghatag o mensahe about sa product. So natuhog na ko ang tanan, ginasulat, ginatunan. O ako gid siyang giyos, ako ang lawas. So after niyari jud ko sa waranding, nangita jud ko sa maong product. So kalayo sa Ginoo, nadumduman ako ang RM. So kaso lang kay ang RM kun mag-abot ang stock karon 3 days, wala na siya. So palo ko sa kapatagan. So niabot sa punto nga niabot jud kog Aurora. So karon wag mag 1 year na ko karong April sa akong pag-use din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
3: 1 year na.
2: 1 year na sad karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon, so daghan na kay ko connection sa mo.
3: Unsa gigamit nimo?
2: Power 10, Clay Gel, Jassy. Mao'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo, sir, kana na nawala kong kabuhi. Itong akong lipong-lipong maglakaw kung mamurag din ako kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon, basta kay komportable na dyan ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga, gishare na ko sa ko ang palibot ko ang kabanayan. So karon naghan-naghan na yun mi nga nagamit. Ani, kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa pod sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita maulian kay daghan na jud kay kung product nga gina-applyan, sir. Registration jud ko permente sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ako ang pag-milestone.
1: Power 10 Probio Capsule, alak sa mga gihambing balatian.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
5: Nung lading essential oil.
6: I Care Gold Capsule.
7: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw. Nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone. Gisulayan na ko ang eye care capsule o ako po gipatuluan akong mata o eye care drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras nawala gyud ang pagpamula.
6: Eye Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
8: Oy Mare, asa man ka paingon?
9: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
8: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
10: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were high
0: and we were sober. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: 80.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Kay's Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what na magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ani ya nakaroon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinaagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay ug kidneys. Plus, makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras, nawala gyud ang pagpamula.
2: Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Maayong panglawas ka na itong tanaan, laing testimonya na sa karon ang ato ang madunggan sa usa ka user sa MLA capsule. Kanya ito, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog o tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, doon na kaalibyuhan nga nabatsyaga niya sa iyang panglawas. Kaya na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kaya kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaay magkatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kaya lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga magkatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga magkatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLA capsule.
5: Ako si Jenny Espiritu, taga Summer Light, Pulumulok, South Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas po ang balatian yun is nagataas pa ba ang dugo. High blood anemic. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, mag-disod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kaya makaganag siya kaon. Pero kamo dala po'y mag-control. Normal na kang paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kaya nakadungo ko ani sa radyo, nag-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kaya musulay lagi ta para sa atong lawas. Pag-take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani. Sulay na pod mo kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Tiktibo gid kaayo.
4: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian. Palit na og inom na sa MLA capsule.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Okay, so arita karong mga pinangga sa atong hisgutan ng health guardians para sa masa, no? Anita karong mga pinangga sa atong kuan ka ng hisgutan ng eye care, no? Alang nito mga naghanap-hanap og mata kanang anti para mga pinangga kuan na siya kana bitong alalay na sa imong pananaw. Alalay pinangga ang og hanap pinangga gamayng letra di maklaro para dili nimo ma-force ang imong mata. Mga pinangga, una-una mag-provide yung tag-suga nga hayag. Suga nga hayag niya. Ayaw pagbasa nga naghigda nga maghangad ba? Kadaot manas mata. O, mga pinangga, ha? O niya, ang uban ini mo nang taura ninyog antipara. Katong wala pa kainom og eye care herbal capsule. So, taura na itong antipara, aron pinangga mo, dako-dako ang litra, o niya, ang lubong nga litra pinangga mo, hayag-hayag. O niya, para ng atong mata, kay kanimang nangga antipara, no, kaysa una ako'y kalibutan, hantod, nagsigi ko pang-interview ani ng antipara, hala, nag-upgrade na sila. Oh, may pa ilang mata, kinitaas ang grado, ang tag-iyas mata, way grado, di ba? Oh, mga pinangga, na po yuban, way mga lisensya. May na lang, naminyo, nanay license, marriage license. Okay, kaning atong mga mata, mga pinangga, kuan siya, kanang ato ginipinanggang supplyan o gitawag natog sakto nga mga nutrients sa mata mga pinangga, ha? Oo, so mo ni mga pinangga, ha? Ang gitawag natog mga nutrients nga gikinahanglan sa atong mata. Oo, so mga pinangga, una-una, presente yun niini ang gitawag natog vitamin D mga pinangga. Muna nga, katong daw itong mata, pag bulat yun mug init, kay libre ra ang vitamin D. Og ang vitamin D makuha nimo sa tanang green nga mga gulay. Green nga mga gulay mga pinangga, no? Kamo na ila-ila basta ang number one nga green nga gulay sa ato nga mga sa atong Pilipinas mga pinangga, no? Labi na sa mga pobre ang kanunayng o tanon sa pobre, ang kamunggay. Ang uban gikamino sa murag gipobrehan sila sa atong magkaog kamunggay. Pero di ay perting datuag nutrients mga pinangga, ha? Complete nutrients, taas nag vitamin C, nay vitamin A, nay vitamin E. Ang gitag na tog kamunggay mga pinangga. Unya, pag take na tog vitamin D mga pinangga, kay mo manay mo papaspas pag assimilate, no, nga maabsorb mga pinangga ang nutrients, kinahanglan kompleto do na siya vitamin E. As in A full mga pinangga, ha? At least do nay mga 500 international unit. Unya, vitamin B1 mga pinangga kun tanan nga klases vitamin B complex. No, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, mga pinangga. So, mo ni pinangga ang atong isupply. Then, ang gitawag na ito pinangga, vitamin C o ang vitamin E. Oh, mga pinangga, ha? Unya uban ang gitawag na itong selenium. Muna, nga napili na mo pinangga ang ingredients sa gitawag na itong eye care herbal capsule, kay doon na siya lutein. Doon ay vitamin C, doon ay vitamin A o vitamin E. So mga pinangga, ang vitamin C mo ni siya pinanggay muhinlo sa imong mga kaugatan nga nagbarabara tungod sa kolesterol. Unya pinangga katong atong dugo nga lapot tungod aning mga mali na to nga mga gikaon. Mga pandaming dako mga pagkaon pinanggag ilimnon mutoy naghatag og lapot. So ang vitamin C mo na pinanggay muhinlo sa lapot nga dugo nga mahimong lapsaw. Nga dili lapsaw pinangga, mahimo siya pinangga nga pure nga para nindot ang daloy sa atong dugo. Nga dili lang mata ang munindot, kundili mawala ang heart problem, mawala ang high blood pressure. Unya pinangga, muhatag din siya pinangga good nutrients sa atong mata. Ang eye care herbal capsule kay dunay vitamin E o vitamin A uban ang vitamin C. So muna pinangga, nakita na mo nga perfect combination kaning gitawag na tog eye care herbal capsule.
1: Eye care. Ang epektibong food supplement para sa mata. Sangkap niini ang epektibong nutrients sama sa lutein o vitamin A. O inubanan pa sa vitamin C aron mas paspas nga maabsorb sa adong lawas. Maong kahayag sa pananaw sa mata ang imo gidayong makangkon. Eye care. Ang food supplement nga maayo alang sa problema sa mata. Sama sa pterygium, glaucoma, cataract o uban pang hinungdan sa pagkabuta. O mas gipakusgan pa kay kini karon rekomendado na sa inilang doktor nga si Doc Lagit. Ang eye care mapalit na karon sa inyong mga suking butika. Eye care. Pampalinaw ng mata. Eye care.
2: Lagi akong babad sa trabaho at bilang isang teacher, kailangan talaga mag-overtime lalo na sa module printing. Ang problema nga lang, di ko namalaya noon na bumabagsak na pala ang kalusugan ng aking mata. At yun na nga, na-diagnose pa ako na may diabetic retinopathy. Buti na lang si ma'am principal namin, nag-advise, mag-take daw ako ng eye care. Good thing, naniwala ako sa kanya. Kundi sana ngayon, bulag na ako. Salamat talaga at mabisa talaga ang eye care.
1: Eye care, ang mabisang gamot para sa mata. Eye care. Mabibili sa mga butika. Sabi nila, masarap daw kumain lalo na pag may soft drinks. Oo, tama ka dyan. Pero wait, kumusta ang kidney mo? Sigurado ka bang nasa tamang condition pa ito? Itigil na ang soft drinks. Tubig na lang sa bakna. At sabayan pa ito ng Ampalaya Plus BG. Isang kapsula na may taglay na kapangyarihan ng banaba, ampalaya at luya. Pinapanatili nitong healthy ang iyong internal organs. Ampalaya Plus BG. Ampalaya Plus BG. Mabibili sa mga butika.
3: Isang paalala, ang Ampalaya Plus BG ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: BioPlus Herbal Capsule.
4: Kuday si Johnny, no? 24 anyos. Isa ko ka construction worker doon sa Mati. Yun niya, siyempre, sakit kayo itong lawas, ana. Ito nga, advice ako sa mga kaubanan nga. Tumaran lang lagi daw na ko ugkuan. BioPlus, kaya maayo daw na. Ito nga, ako nito, oh, pero sige, tumar ko. Gitagaan ko sa mga kauban. Pag matana ko sa buntag, okay, kayo, gaan na kayo kung pamati. Kaya ngayon yung kutin, oh, all good ng BioPlus. So, ito, para sa mga construction worker po din na, ah, sama na ko. Tumar kayo mga ng BioPlus. Kaya epektibo, gidi ay.
1: BioPlus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Ang high blood o sa kinikatrider nga sakit, delikado na ang pagkaon o daghan. Hilabi na ang parat o mga tambok ng pagkaon. Bisan unsang orasa, pwedeng muatake ang high blood. Mag-BioPlus Herbal Capsule na. Usaka powerful food supplement combination. BioPlus Herbal Capsule. Nagdala o kaayuhang makuha sa mangosteen, flaxseed, and turmeric. Nagipag-usog ang epekto. Pinaagi sa peperine. Usaka powerful phytonutrients nga mapa-update sa pag-absorb sa lawas sa mga nutrients. Omega-3 antioxidants nga makuha sa BioPlus Herbal Capsule. BioPlus Herbal Capsule. BioPlus Herbal Capsule. Ang anti-everything capsule. Mabalit na karon sa mga butika.
5: Kayok langit, kasangga mo ang langit.
6: Okay, sige, pailuna mga pinangga. Kaya ito isunod ka rin panag-isgot. Onsay benepisyo makuha kung magkauntag sa yute. Ala, sige, John, balik ka nimo panahon.
7: Okay, Doc, atong pagdayo na rin, istoryahan ka ng gitawag natong sayuti nga bunga o sayuti nga gitawag natong udlot. O karon mga pinangga, kaning gitawag nato og bunga samtang kita mukaon ani og 1 cup or 160 grams, aduna na kini energy nga 2%, protein nga 1%, calcium 5%, iron 5%, vitamin A 2%, thiamine 3%, riboflavin 3%, niacin nga 4%, og vitamin C nga 32%.
6: Mauto mga pinanga ang nutritional value nga makuha nato sa udlot sa sayote. Nabay bunga sayote diha. Sige, sa bunga daw unsa poy makuha nato?
7: Okay, padayon ta mga pinanga sang gitawag natog bunga sa sayote. Nga sa diha mukaon usab kita ni 1 cup aduna na kini energy nga 2%, protein nga 7%, calcium 12%, iron 18%, vitamin A 85%, thiamine 5%, riboflavin 10%, niacin 8%, o vitamin C nga 15%.
6: Okay, sige mga pinangga, mao na ang nutritional value nga makuha nato kung mukauntag sa yute. So sa yute mga pinangga, dali nato siya maihulagway kay mo na ginahalo sa chapsoy. So ginahalo na siya sa chapsoy mga pinangga, ha? Kana bitong green, oh, nga humok. Ay kana pinangga labi naglinghod-linghod pero tintam isa di na kinahanglan panita. So mo na ibuhaton mga pinangga sa yuti mo dito yung nutritional value na nasayod ba mo pinangga nga ang bunga sa sayuti sa tanang herbal duha lang sila pinangga o niya o sa nini ang sayuti nga automatic makapababa o blood pressure. Unsaon ni mo ang sayuti mga pinangga, imo siyang banggoron human imong banggod imong pugaon. Onya inig puga ni mo mga pinangga ay makapababa og blood pressure. Alatis tingi pangitag yatake high blood pressure din na onya bangguran ni mo sayuti mga pinangga pugaon. E painom, di ba, walay 5 minutos mo os-os ang blood pressure. Okay, so kana pinangka ha, maunay abilidad nga ija sa sayuti. Okay, sige. Kag di magutam hibalog sayuti, pinangka, magkaratul-ratul ka. Pagsakay palang daan ni mog taxi, kung nay taxi, patak 40. Tama-tama, gikan kag turil pinangka, paingon ni mog regional 200 kapin. Whereas kung nakahibalo kag sayuti, pilang sayuti, 250 ang buok. Ay di sulbad na, di ba? O sulbad mga pinangga. Ani adi ay di pa, napaday mga pinangga, pwede ka mangita dito ka ng ahos ng Bisaya. Onsaon ang ahos, imong panitan pinangga, tataron, di ba? Dokdoko ni munan, aron dali mapanit, unya tataron og pino. Pwede pong ipausap mga pinangga sa taong nagmasakitot. Onya inumig tubig. Ay layo ora kay pinanggang 5 minutos mangos-os na ang blood pressure. So mo na mga pinangga ha, pamati pa lang nimo sa tong programa masulban ng imuhang gibati. Daghan bitaw tag naminaw pinangga ni atong clinic siya karon dok sugat sa kong pagpaminaw sa imong programa giundang na nako ang atong synthetic medicine. Laliman ka, lima katuig niyang ininumay mga pinangga mintin pagkadungog niyag sayuti. Sayuti raman di ay. Nakibulanon man to. Kabalo, nakasbulanon. Mamalikas pa, John. Hala, sige mga pinangga. Ha? Anak lang kasimple o niya. Paagis pagluto aning sayuti. Ang udlot mga pinangga, hinluan ni mo. Ayaw lang kayo itong uban tagas mga sayuti na uban mugbo tagduhara kadangaw mga pinangga. Ala sige, ayaw ko ha atong iyahang kanabitong iyahang gaway-gaway bitaw. Ayaw itong kuha pinangga. Udlot putlo ni mo din ang diaspikas uban daundahon na lang siya ang nindota na pinangga lapuahan. Imo siyang i-prepare pinanggag salad. Kanya ikaduhang luto ni anak pinangga kuha na siya kaning singan ba na to aning. Pwede ni mo siya kung barato ang kamatis, gisahon ni mong daghang kamatis. Ay, lami, lami mga pangga. Pwede po ni mo siya un-unan o daghang kamatis. O anak, kanindot ang itawag na itong sayuti. Pero ang bunga ni basta linghod, pinangga, nindot siyang lauuyon. Pwede pong i-prepared into salad, di na ni mo lutuon pinangga, di na panitan, basta linghod, di richo islayson pinalagpad. Or pwede po nimo pinanggang bangguro o gatong bangguran sa kapayat. O niya, isala di mo pinanggang lami siya. Okay, pwede po nimo pinanggang lauyon. Lami man ni lauyon mga pinanggang ang kaning sayuti nga lingot. Tamis bitaw, sawa kasulay panulay mo. O, anak mga pinanggang ha, pwede nimo siyang islayson nga pina-square. O niya, imo siyang gataan. Mura bag kapayas. Okay mo po iparis kapayas pinangga pero mas gahi ang kapayas ha kaysa sayuti.
8: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
9: Naun sa kamari? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
8: Nawadaan naman ko po pag-asa pa eh. Kaning mga bitang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang gihapon kong mauli eh.
9: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
8: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
9: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
8: Aduna ka bay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
10: Serbisyo Publiko.
8: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa siyudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
1: Is-
10: isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
6: Okay, sige pa nang kahisgutan na ito karon. Unsay mga vitamins, sunod unsay minerals. O niya, asa na ito makaplagan ka na mga pinangga, ha? Ang pagpalikon sa baga. Balik ta kay June Alcazar.
7: Okay pa na yung mga pinangga, mga suking tipaminas sa pagpaminaw ng atong programa, atong pagatunan karon kung unsa ang mga kaayuhan o vitamins and minerals o mga fruits and vegetables nga para sa atong liver. No, kani mga pinangga, maayo kayo sa wala pa ng sakit ang liver.
6: Dili, baga, lungs. Lungs.
7: Okay, lungs na yung mga pinangga. Okay, padayon na natugtoon mga suking tigpaminaw. Kanang gitawag na ito, og lungs, mga suking tigpaminaw. Nga kung kini madaot sa tua, dako kayo kawadaan ang atong maayong panglawas. Mga ni mga suking tigpaminaw, ang mga gitawag na ito, vitamins and minerals, nga kailangan kayo mga grains, fruits, and vegetables, nga kailangan kayo sa wala pa ka nagsakit o labi na yun na doubt na ang mong gitawag o lungs, no? Ang usa ka vitamins mga pinangga nga kailangan kayo sa atong lungs, kanang gitawag na ito beta carotene, mga B complex gikan sa vitamin B1, B2, B6 o vitamin B12. Nya labi na yun mga pinangga ang vitamin C, vitamin D o vitamin E. No, muna mga suking tigpaminaw, labi na yun ang gitawag na ito folic acid o niacin. Muna makahigalaan ang gitawag nato og mga vitamins nga kailangan kaayo sa wala pa nagsakit ang atong lungs og labi na gyud kung nadaot na ang atong lungs. Okay. Kani pong gitawag nato mga minerals mga suking tigpaminaw nga kailangan kay sa atong lungs, ang gitawag nato og calcium, copper, fluorine, germanium, iron, magnesium, manganese, potassium, silicon og selenium.
6: Mato siya ay
7: minerals.
6: Minerals mga pinangga nga gikinahanglan karon. Asa man ato nang mga gitawag na to prutas, gulay, mga lisuhon ug sagbot makaplagan una. So mga pinangga, unsa nga mga kuan, unsa nga mga gulayon ang angay natong kaon nga makuha nato to mga gisgutan nga mga vitamins and minerals. Sige Sir John.
7: Okay pa rin ang pinangga kaning gitawag nato mga vegetables kay makuha nato ang mga vitamins and minerals. Una kay mga pinangga kaning all green leafy vegetables, tanang green nga mga gulay mga pinangga. Then pagkahaman ka ng gitawag na dyan nato, labi na ka ng asparagus, cabbage, carrots, celery, cucumbers, dandelion mga pinangga. Kanang gitawag po nato okra, onion, potato skin, muna mga pinangga o kanang gitawag po nato tomatoes.
6: Okay, mo to pinangga, linyas mga gulay. Okay, so muna ha, di kalimtan yun, doon labi na pinangga, gisgutan ni muna, ihalo ni muna ng radis o kamatis. Pinangga, ang radis ayaw nagpanite. Okay. Manay buhato labi naglinghod o gangguang pinangga, pwede nimo siyang bangguron, pwede po nimo pinanggang nipison pag slice, ha? O niya ang kamati, siguro hang hinog ay nang hilaw mo sa lara. Okay, nindo pinangga, kung ang inyong radish halang ang buhaton, i-slice ang radish mga pinangga, humag-slice, ayaw hilabti, sulod sa 10 minutos. O sa kamaligo, mag-slice. O niya, pag mag-slice, maligo. Hindi ko magligo, balikan ni mong radish pinangga, diha ni mo timplahan. Diha ni mo pinangga, pwede ni mo pugan, huwag ka nalimusito, pisikan ni mo gamayang asetuyo, mga pinangga, sugdag ka o ni mo inigahuman, kay mawala nang iyang halang. Okay? Onsa nga mga prutas, ang nindot na po.
7: Okay pa na yung pinangga, kanang gitawag na ito, mga fruits, ay nuts, grains, and seeds, no? Muna ang kailangan po kayo mga pinangga para sa ato ang lungs, kanang gitawag na ito, almond seeds. Brown rice, gitawag po nato flax seeds. Then paghaman mga pinangga ang oats, o gitawag po nato soybeans, sunflower seeds, o whole green cereals.
6: mao to mga pinangga apilang oatmeal yan to ha. Okay. Asa pa nato ban makuha?
7: Kani pun mga pinangga mga sungidik pamino ang kita pun nato mga fruits according dire na labi na yun mga pinangga kanang saging na sa tong RX mga sungidik pamino. Oh then paghaman kaning blackberries, gitawag pun nato coconut mga pinangga, orange, papaya, gitawag pun nato strawberries. No, mo na mga suking tigpaminaw ang gitawag nato mga fruits nga makuha nato ang mga vitamins and minerals nga kung nadaot na atong liver o sa wala pa nadaot ang atong liver. Oh, ang ato ang baga mapinangga di ay na liver na minuni. Then mga suking tigpaminaw ang mga herbal medicine food nga atong mapalit o makita mapinangga sa atong mapalibot o makita po sa atong clinic, makita nato mapinangga o makuha nato ang mga vitamins and minerals sa gitawag nato eucalyptus, labi na yun mapinangga ang gitawag nato o garlic. Og labi na yun ang gitawag nato licorice. No, mo na mapinangga og gitawag po nato og curcumin mga pinangga. No, mo na ang mga herbal medicine nga makatambal kayo sa ato ang lungs.
6: Okay, so mo na mga pinangga hayaw kalimti timan eh mao toy ato ang tilaan kiton kay para pinangga himsog lis basko og ligon.
11: Eye care. Pampalinaw ng mata. Eye care.
2: Bilang isang estudyante na laging babad sa computer at cellphone dahil online class namin eh at minsan mga online games, di ko talaga maiwasang manlabo ang aking paningin. Nalaman ko na lang na pareha pala kami ng isa kong kaklase. Mas malala pa nga sa kanya eh kasi parang nanginginig niya yung mata. Natakot ako nun. Oo, kasi baka maging ganun din ako. Pero sabi niya may iniinom daw siyang gamot na nagpapagaling daw sa kanyang mata. Sabi niya eye care daw kaya sinubukan ko. Sabi ko sa nanay kong bili rin ako ng eye care. Ayun, isang linggo lang ha. Sobrang effective. Mas malinaw na paningin ko at nawala na rin yung madalas na pamumula. Ako nga pala si Jongjong ng Bulacan.
11: Eye care, ang mabisang gamot para sa mata. Eye care, mabibili sa mga butika. Kung luya ang lawas, sagad na igo kini sa ubong trangkaso. Tungya agad pa sa problema sa kabukugan tungod sa nagkataas nga edad. Mag-Alka-C, ang calcium ascorbate alkaline vitamin C. Maayo alang sa pagpakusog sa immune system o kabukugan. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus o calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika. Hirap mag-diet? Mag-Ampalaya Plus BG. Inuubo? Mag-Ampalaya Plus BG. May arthritis? Mag-Ampalaya Plus BG. Ampalaya Plus BG. Isang herbal na may pinaghalong ampalaya, banaba at ginger. Nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Pinapalakas din ito ang katawan upang ma-achieve ang ideal body weight. Ampalaya Plus BG. Isang capsule na siguradong may laban. Ampalaya Plus BG. Mabibili sa mga butika. Isang paalala, ang Ampalaya Plus BG ay hindi gamot at hindi maaaring isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
5: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!

0: Okay, so mo na mga pinangga ha. Mo na ibuhaton pagamping in town. No, na bisag di ka man ni Garilio, ang amahan mo na ni Garilio, pastilan pinangga ning amahan na. No, ha, ikaw tatay, guwang-guwang namang yuga, di na ka pabadlong. Oh, di na ka pabadlong. Alam-alam lang ning kidok lagit. Oh, total, huwag magdaot po, di ka raman po'y magantos. O niya inig magantos po kag maglison na kaginawa, kadatikang hangakon. Agmuduol ka kay Dok Lagit, di man po ka kasabaan ni Dok Lagit. Si Dok Lagit pinangga, kanunay lang ni nagpasabot sa inyo, pinulungas Biblia, nga love yourself. O giingon pinangga, love your neighbor as you love yourself. Ama na pinangga, usahay, di makalimot ma mo. Gihigog ma ba niyong kaugalingon? Wala. Sa pinangga ha, basig imo lang na pinanggang, gipaantos imong kagalingon. Nya inikantos imo, inigisigira ba ni mong sigarilyo, mayroon daghang kagkwarta nga, ginahinan ni mong sunog, o nya inigasakit si mong baga, imong asawa ang magantos o dagandagan, pang pabagag naong ditong panghuram mong kwarta, aron ipatambal ni mo. O nya araba mga pinangga, o doon na nakay sakit, labinag, pulmonya, pneumonia, o TB, di raba ikaw may magkasakitan na tibuok pa ni Malay. Oh, kinga naman, inig-istorya niyong duha, inig-ginawa na niyong duha, to amo balit. Anya, may lagot o istorya, kay magkinit kita, yung magyudong panit. Di ba? Oh, guy, mga pinangga, inig lips to lips, kay mabalihin man din na. Inigamit ni mong kutsara, ipagamit na po sa kauban si mong balay, mabalihin dito ang kagaw pangga.
1: Daghan ka na ba o sakit nga kiantos? Kunya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal, ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagka-prenda-prenda ka na si mong kaltangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa, ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist o trainer sa mga alternative medicine practitioner. O sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato, pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Busa at tangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangkod karo.
2: Ang arthritis, masakit. Lalo na sa umaga. Di mo magagawang bumangon at maglakad ng tuloy-tuloy. Bakit ka nagtitiis? Mag-Ampalaya Plus BG. May lakas ng tinaghalong bisa ng ampalaya, banaba at luya. Nakakatulong labanan ang sakit ng arthritis. Isang mabisang anti-inflammatory. Ampalaya Plus BG. Ampalaya Plus BG. Dito ka na sa sigurado. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Isang alala, ang Ampalaya Plus BG ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Ania na karon ang solusyon sa inyong mga balatian. Alka-C, ang calcium ascorbate alkaline vitamin C. 2-in-1 kini. Dunay calcium, dunay pagyod vitamin C. Makatabang aron muligon ang atong lawas. Ayaw kalimti. Inumpirme og Alka-C vitamin C. Ang alkaline vitamin C. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus ug calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika. Eye care. Pampalinaw ng mata. Eye care.
3: Ako naman, yung problema ko talaga yung aking mata. Bilang isang security guard, kailangan talaga na matalas ang ating mga paningin, lalo na pag gabi. Yung problema ko, pag gabi, mas lalong lumalabo yung mata ko eh. Sabi ko, ako sir, di ko na yata kayang mag-duty pag gabi eh. Kaya yun, pinagalitan ako ng aking boss. Kaya walang magawa, napilitan na lang akong umanap ng gamot. Sabi ko sa mga butika, ano ang magandang gamot dyan para sa mata. Yung kaibigan ko sabi, eye care daw. Ayun, sinubukan ko agad. Ngayon, malinaw na talaga. Kahit nga maliliit na letra, nababasa ko na eh. Salamat talaga sa eye care.
2: Eye care, ang mabisang gamot para sa mata. Eye care, mabibili sa mga butika.
4: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
5: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
0: Nga di ka maluyan ang sakop si mong panimalay, daghan inuan mo mga pinanggang gastuhanan. Nga nakapait lagi nato yung tao mga pubrig, magsakit ta, uwa na yung tao yung mo. Nas Doc Lagit pinanggan, yung kamot yun, siging tuon, kung sa ipatambal ninyo untang dili gastuhon. Pero mga pinangga, unsaon man po din taon nga usahay kapuyan naman po ta mag-prepare. Ah, pero kay Doc Lagit, di mo magligi, di mo maglibog pinangga na ang tanan na ay di gastuhon, og na po'y gastuhon, og na mo'y kagasto. Mauna mga pinangga, si Doc Lagit kanunay nag-encourage ninyo, og dunay silingang mananggiti, panginom ginmog tuba nga puti kada buntag. Kanang bagong dawat mga pinangga. Nyag doon na mo'y punuan sa saging, hala ka ng bagong niluba o tinuba pinangga nga saging, kaluti ang punuan, ang tubig ang magtubod mga pinangga, mautoy kanunay nga inuma. Puro na pinangga, panginlos baga, o niya, puro prevention, ang pulong prevention, magsige na kagkilog, radish, bumbay, ahos, kamatis, limonsito, kanalay gamita. Pero kung doon na nakagibati, hala, banggura, pugag yun. Mama na pinangga, lahi mag-epekto tong kaonon kaysa imong inumon dahil ang juice. Okay, nagkasinabot si Rota din ha, pang gano? Ala, sige ha, mo na'y gugman ni Doc Lagit para kaninyo. Ay pinangga, libot-libot na ko na, asan na asasan na magugikan? No, gikan Batag, Manila, mga pinangga, dito gusugod atong training, edad pagod si Doc Lagit, ugdusi anyos. Kana nga kasinatian pinangga gikan og 1983. Oh, unya mga pinangga ala nalabay na lang ta ditog areas Cotabato City. Niabot na lang ta pinangga Cagayan. No, mga mo ni lagyo pinangga Marvel Jinsan. Kada tuig gani atus Doc Lagit pinangga balhin-balhin og area. Unya mga pinangga mo na ha. Unya na pagyoy nagkagrabe ka niya ito mga pangga ang tawon di yun mo na magtanaw sa Doc Lagit magsudong di yun dalim pinangga ang tao dunay sakit labi na pinangga magtanaw ko sa asawa ngawa pag yung panginabuhi magudguyod siyang bana napay banang gahig ulo supakan kayo mga pinangga di ba? Oh, di man po pwede imo ng immersive killing.
6: Mao ang pagmaneho.
0: Mao na mga pinangga nga paningkamot yun din taon. Tama-tama po din. Nikamatay sa bana pananglitan mga pinangga nga naisakit nga TB niyo. Munyag pulmonya. Inigumaglubong. Ang asawa na po'y gaubo-ubo. Kaya hay kang naguna ka kasakit. Kini asawang nagatiman. Nagi mong asawa na po'y magsakit. Tumani mo kamatay. Pertin luya. Wanay magatiman. Diba? Oh, so muna mga pinangga ha, tanan ka na to, mag-amping. Muna si Doc Lagit, kanunay naninguha pinangga, mumatag kadlaon, matulog o gabi eh. Pinangga, kay magabi eh, naman po tayo programag magabi eh. Sa tuyo pinangga, nga kamu alagaran o servisyuhan. Muna nga nguban mo ingon, labi ng isa sa akong instructor pinangga sa iridology. Nako, mabayaan mo yung iba, huwag ka masyado mag-over sa trabaho. Ikaw na naman uli ang magkasakit. So, sige lang, daghan man ta mga pinanggantig paminaw nga nagpangga po nato nga ila po tang giampo mga pinangga para in taon doon natin kapiskay ng servisyo. Pero mo na pinangga si Doc Lagit, sige paningkamot o gradyo sa tuyo pinangga nga kamong tanan ma-educate. Okay, kung kamutanan ma-educate, di pila nalay masakiton nga mabilin, kita napuntanan doktor, di ba? So daghan ang katabang si Doc Lagit mga pinangga. Gani ang gihimo sa uban nga katabang karon og nay radyo, pakusgan ilang radyo. Onya mga pinangga, og nay kailang masakiton, og di sila kabalong mo explain, ilang guyuron dito sa clinic. Kana pinangga na uban pipila ka mga effort. Napo uban pinangga, sila kay mo gasto silang silingan. Okay, so ni ara mga pinangga ha. Padayon ta ni ang pinangga problema sa baga na bahin man ikado ha. Na gitawag na to bronchial tube. Problema pinangga sa gitawag na to kanang mga bronchial tube mga pinangga. Una-una magka-findings na man mo agi magkag-ubo-ubo. Madugay na nay ubo pinangga labi nagbata ingon lag sagu ubo nga saguysoy or ubong pinakatay nga. Oh, anak na mo ubo mga pinangga ha. Oh, pertin luya labi nagbata hantod pinangga dakpon na din siya pinangga og acute bronchitis no. Madugay pinangga mahulog na siya kanang acute og chronic bronchitis. Okay, ang acute bronchitis dili kayo siya grabe. Ang chronic moy grabe mga pinangga. Labi na pinanggag magka bronchiectasis mga pinangga, mas grabe na to. Mga simptoma nini bantayan ninyo ha, na take ubo, labi nag-ubo pinangga nga naay plema. Pasalamat kas ubo nga naay plema kaysa way plema. Di ba? O nya magsakit ang imong dughan usahay apilan pinangga kalintura nga naa pagyusur trot kanang sakit itulon ba? Oh, mo na mga pinangga ha, o niya dayon sabayan nga maglisod ang imong gitawag og pagginhawa. Oh, mo na pinangga halos kuan ni gamay ra diferensya. O niya dayon mga pinangga lahi-lahi ka apelyido kang isa acute bronchitis kanisa si bronchitis pero ang isa chronic mga pinangga. Ang daot niya na kaning ato ang bronchial tube. Kay grabe pinangga ang gitawag nato og kanang bakterya. Bakterya viral mga pinangga no. So ang gitawag po nato pinangga mo nay makita nimo ha nga depende po na color sa imong gitawag og plema na may uban ini kubo pinangga yellow green ang plema na po uban medyo abuho nagyo plema ang uban pinangga brown brown ang uban na nagyo halo siya dugo no. Ang dugo pinangga kuna na siya bronchiectasis na mga pinangga. Okay, mo nay siya ang mga kuan problema sa atong gitawag og bronchial tube. Kung pasagdan siya pinangga, magdevelop tong bakterya. O dito nagyos baga ang magsakit. Manang usay, doon ay lung congestion. Doon na po siya gitawag na itong lung fever. Nagingan lang na ito mga pinangga og pneumonia. Okay. Kunya, doon na po gitawag na ito kanang bronchial pneumonia. O, muna mga pinangga, ha, napagigitawag na ito lobar pneumonia. O, pneumonia gihapon. Nya mga pinangga or doon ay gitawag po nato og kanang pulmonya. Nya pasagdan labanan niyo pinangga kay nagdevelop man to no. Moro gihapon tong imong bation. Galing lang kay kung mo pulmonya pneumonia, ang imong ubo niini minus nagplema. Ang daghan ini pinangga muralan siyag mga laway nga magbula-bula. Oh, mo ni pinangga ang inyong makita. Kung naging ni Doc Lagit, mas malipay mo kung naay plema kay kung way plema high grade. Labi na kung ang iyang plema, ingon mo, naara yun Doc Dris Tilaog, ako pang irevolusyon. Yan na, pag yun, usa manggawas pinangga. Bintaha tong plema kay inig anak ni mo, inig igham ni mo, nga naay plema nga malagpot, luag, pero kanang sa Tilaog, sige pagka pinangga, revolusyon, lugay pag yun malangkat. O niya pinangga manakit ang imong likod. Apay uban pinangga inubo, bikugan gud ilang tiyan. Nya luoy kay mga bata og moy mabiktima pangga mo nang kamong mga buntis, gitudloan na mo miagi ni Doc Lagit unsa inyong mga pagkaon nga angay kaunon aron healthy ang inyong baby. Napoy ubang buntis din na pinangga nga wa pa poy buot, sige lang gihapog sigarilyo. Atubang dito sa madjungan, libot ang mga manigarilyohay. Nya sige lang gyapo ginom soft drinks mga pinangga na po uban mo inom pagyot pastilan mga pangga wa oroy ka maluoy na imong gibati mo na ini ka anak igora po dayon kamo simple ra gyud kamo ingon mo tuon ning kas doktor kana inyong sakit inheritance gyud na Dili ang sakit na inherit. Ang ma-inherit pinangga, luya kag baga. Onya karon ini, luya kag baga kay hubakon ka, tibihon ka mga pinangga. Oh, niya pa day, human sa bronchitis day pinangga, mahulog pa malito siya asma. Onya mga pinangga, ang mahitabo day ni ini, de siyempre, nangamatay man to, doon na ba'y mga sakit sa mga TB to imong kaliwat, pneumonia, pulmonia. Onya ikaw karon kay gabuntis, pon mo po imong sakit. Kung di ka magampo ang imong bata pinangga, luya nagbaga. Nya kay ini katao imo man lang gipatutoy gatas baka. Onya ini kabalo mo kaon sige kit-kit og biskwit og tinapay. Dekin say baga ni magluya na ninyong kalaki. Nya ini kadako pinangga magkahitik naman, di ba? Ah, labi nag may estudyante gulitaw banubag barkada so ipsuyop na magmariwanag siya bo. So, ang hitabo mga pinangga, tuwa di, nag-high-tech, taas na kigabaga. Muna mga pinangga, muna gingon ni Dr. Lagit ang lawas murag alkansya. Ngon sa imong gidiposito karong makadaot, imo ginang anihon, ugma damlag. May uban mang hambog, natiguang na ko, apaman, sige kong sigarilyo, sige kong uno mo, apaman madaot. Ay, hulata. O, hulata. Kay mo abutra na ni mo. Bulata. Okay, so mo na mga pinangga in town ha kay pastilan. Magtanaw bitaw ko. Bisag ko kan ako magduaw ko si Dok Lagit og barangay-barangay. Laliman ka mismo 30 pesos mga pinangga ibayad og RX wagad in town ikabitbit. Oh, wa ikabitbit mga pinangga mingo sa Dok pait jud kayo among kahimtang. Ah, may kay pinangga kanyon doktor humanitarian doktor. De kagid pugson og bayad og 30 nakita ginato nga wa gyoy kabayad inilanggo sa gugma no so mo na mga pinangga nga kuan gyud in town ha mo nas duk lagit sige emphasize kining nga kontra ania mga pinangga hala og pasagdan dayto nimo pinangga agi kag pneumonia pulmonia unya do na pagyoy gitag nato bronchial pneumonia pinangga kani siyang kasagaran ini naa na gyoy halo dugo inig ubo ninyo nanay halog dugo nakapaitan ni pinangga kay pulmonya palag pneumonia ay mga pinangga mas grabe pa ni dengue mas daghan ang nangamatay ni ini laliman ka maglisod gug ka ginhawa ni ini in taon di ba nya purado para ba jug kay in taong mawa ni tambagi ako ania pinangga og imo na pasagdan mahulog na gyud siyag TB. Ah, ang TB pinangga ang uban ni ini muluwa na musuka nagdugo tagtasa tagtungas baso. Oh, mao na yang iluwa mga pinangga. Pertin luya. Labi nagatake host TV ay gin mo kalimot ha, magdokdok mog bila-bila. Maganda mog saha saging, pwede nyo sugbahon lubagon. Og nakay pinutlan nga saging, oh, mao na pinangay pang emergency pang tabang nato nga muundang og kanang muundang og luwag dugo. Laliman ka pinangga katong pasinti na tuglini kanang ah, inig ana lagi pinangga. Perti abi ni mog tinain ang nanggawas kay amplima perti kapilit pinangga murag ka ng dugo nga himong dinuguan ba nga gaapol-apol na in taon hinumdum ko anin dinuguan akong papa mangingiha mo to dias islauter area pinanggas maa oh niagi to pagka mangingihaw din na mga pinangga laliman ka inigihaw sa baboy diha raman na sa lug magkatag niya mugahi raman na pagtanaw nga naanay mo palitay dinuguay palahon man to kanya inigbutang inigabot ito sa tubig haluag tubig niya kumot-kumoton mubalik o kalapsaw muna pinangga ang uban ganahan kay magkaog dinuguan kuha siya kabalo di ay nga dito gipalapala ra dito siminto dito ihawanan ano ya mga pinangga nahitabo nini huwag mo na nipasagdan ng TV mahulog na siya pinangga og empaisema. Kung sa ibot pasabot sa empaisema mga pinangga, ang atong baga manggod, elastic ni siya. Ana ba inigbukad, muinat, inigkuyos, mukuyos. Marag o ka ng sa putput na to pinangga, putput ang maligyag puto o ka ng bisikleta. Ay mga pinangga ang nahitabo in taon niya na ha. Mauna mga pinangga siya ikuan na ka na itsura nga inigpislit, inigbuhian, mubukad. Napoy mo na kanag kanag kung kuan na kanag atong gumas beeping na kumot-kumoton inig madaot na pinangga madaot na madugay makaraan na inig pislit ni mo di nakabalik og buka ana ang empaisema inig suyop og hangin mga pinangga usahay perting hinaya pinangga mo kuyos oh kabantay mo o niya inigsuyop ni mughangin maglisod ka. Unya inigbuhi na po ni mughangin pinaga samot na nga lisod kay nganuman inigsuyop pa to ni pilit inigbalik og pabuka kay dukay man to kabuka. Mao nang maglisod ka ginhawa pangga. Mao na gitawag na tog impaisima. Nagay mo impaisima, grabe na kaayo. Nya ni kadto clinic pinangga naglisod pagigtikang gidayungan pa lisod og ginhawa inigulis balay. Moingon ang kauban na isbalay pagsugod paginom. Dok si papa lisod magyapon mo ginhawa. Ko na oy. Ug di na to mamatay ug ma-repair ug balik nang baga di pa na mo maayong ginhawa. Nya na po ibandok unsa may pinakamaayos baga ala nay albio. Naputay enzyme, natay probiotic, natay tunic, natay mga kapsul. Nya pagando mga pinangga di man day makapalit, di ba? So mo nas dok lagi gitaga gitudlo ang gid mo manang kamong dunay mga RX ang gikas clinic balik-balika gintan nyo dala ayo pasag di inigabot sa inyo gisuksok ra inyong RX basahar guna ninyo pinangga kung matino gid mo nga magbasa pertin daghanan nyo makatunan sakit sa tibok pamilya sakit sa imong silingan sakit sa imong mga parinte. Ah, oh, mura na kung nagamayang libro ng atong 10 pages ng RX. Unya imong balik-balikon pinangga ang uban ganini ginapasirox nila. Unya ang Xerox mo ilang dala-dalahon sa clinic kay madugay ginunit magisi. Napoy uban pila pa lang pinangga gigisi na. Ah, na pinangga ha? Ayuha ginanyog kanang kuan pinangga. Kanang basa ha. Pertin daghan na intaw ning sakit intaw sa baga mga pinangga no. Oh, napay uban nakabutang din na legionnaire disease mga pinangga napay uban. No, nay occupational lung disease, napoy kanang hypersensitivity pneumonitis. Oh, pinangga mo ni ha. Oh, napagigitag lag black ang imong lungs. Pinangga ha. So, mo ni pertindagan na. Oh, napagigitawag na tog swimming pool syndrome. Oh, napagigitawag na tog silicosis or asbestosis. Oh, pinangga mo na mga sakit sa baga ang pertindaghan na gapilido niya ang gibati maumaorman basta pagingon ang uban mingor po unsay mo sakit ubo
7: daghan ka na ba og sakit nga giantos unya imo lang gidala-dala ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta nagkaprenda-prenda ka na sa imong kaltangan apan wa pagihapon ka na ayo.
1: Paminawa, ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Og sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato, pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado ng humanitarian doctor. Usa atangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
5: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
8: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers. O 0935-791-5338. Alang sa mga Touch Mobile o Globe subscribers.
5: Unsa pa imong gihuwa? Text na!
0: Okay, sige mga pinangga ni pangutana Doc, si Katine nga nagpa-x-ray ko sa una. Ang resulta chronic inflammatory lung disease no compatible with PTB no positive tuberculosis. Oh, unsa pasabot ani doc? Pinangga but pasabot positive tuberculosis. Dili negative ha. Normal man doc ang akong saliva. Nya dira ba magparehas usahay ning x-ray o ganing imuhang magpa-sputum kapangga usay negative sa sputum no? Normal man doc akong saliva test result wala pod ko tagaig tambal sa doktor no kay wala man koy gibati pinangga pero nakita naman nga doon na kay inflammatory. Oh, so pinangga ayaw kumpiyansa iwas na kasbawal pasalamat ka nga wala pa pinanggay gibati but pasabot na inflammation pero kaya pa kay pinangga mo agi-agi ang hangin pag grabe na ang inflammation mo gamay ng bangag diha na ka mag siga-siga ang imong mata kay maglisod og suyop og hangin maglisod na po pinangga og buga og hangin. Okay, imong himuon simple pinangga prevention mo to, pwede na mo maglaga dinagabon, pwede maglaga gloy aglagonde. No, mana inyong itubig-tubig ha? Ayaw na na, mga kape, mga tablia din ha. O, artificial juices. Dok, si Mary Jean, ni, unsa may maayong nga inumon sa naay goiter? Unsa po maayong ihampol, biton-bitoon pangga ha? Repolyo, lettuce, gutukola, pwedeng ihampol, lubkadaan. O niya, huwag namoy bitoon, ditong-bitoon ihampol, kundi kuskuson to ni mo. O niya, mga pinangga, ang buhaton, ala, sige kagkilo, kamatis, saradis, bumbay, ahos. O niya, kanang atsal, sige kagkilo, kay patunaw na goiter. Magsige po kagulay, mga pinangga, din na gabi. Ha? Sige salad o kanang gusog lato. Okay, Dok, ask lang ko. Sige, mag-udugbanod akong kamot, labi na kung do akong kung daghan ang akong sulaton, no? Nya high blood po ko, Dok. Naapo ko'y diabetes, 42 pa edad. O, mayo, kisayo ka, nag-harvest. Oh, ting-harvest maning mulampas na kag-edad, 40 god pangga. So, gingon dere, mangutan na unta ko, Dok. Unsa man ang tambars bayuok, unsa po nang bawal ni ini. Pinangga, sige, ginom og lemon, unyang buhaton.

0: na mga Pinanga or sa Friday. Kay basin si Doc Lagid sa Friday na address Davao, ha? At ang lamo Pinanga's announcement. So, no, giingon diri Doc, kana bang Astragalus nga capsule, no? Ah, Astragalus capsule tag 3 si tumbok ato Pinanga. Hi Doc, ask lang ko kung unsa tong pangalan sa panty liner og napkin. Pinanga, daghan man na imulan ng pilian. Pilian na nimo diri mga pangga, ha? Doc, si Inday ni sa Mabini, kana bang kanang ngano man nga sige man ko kanang singot ang akong tibuok nawong? But Pinanga, kulang Pinanga ang kuan, dili balance ang circulation. Sige, gat kumpresi mo likod pangga, ha? Manay muon ni mo. Doc, on saon day paghampol ang repolyo gotokola lubgon ay? Pwede po, ligid-ligiran lang botilya kung repolyo niya mo. To Pinanga, imong ihampol si muliog. Isa ra ka oras tanggalo na. Doc, gingon dere unsa day tambal sa puson nga magsakit. Gingon puson nga magsakit na. Kanya ako bata 3 months pa, wala na koy bana, no, si Charis ni nga taga Kipadukan, Pangantukan, Bukidnon. So Pinanga sa mga taga Bukidnon, hala, no, inyo lang nam kwan mulingkod gyud kag planggan ng init pangga nya paggabi, luto ni mo na imposon, ha, kalugar kag di ka kakuan, hala, tawagis Doc Lagid. Doc, unsa man ang kaayuhan nga sige man kog kaog santol, basta way asin makaayo panahon na punting kaon, ayog imirinda. Kay kung imong imirinda na, diha na makadaot. Okay, so muna Pinanga, gingon diri Doc, tagadap ko ko na ami silingan kanang hubakon. Sige lang mang kaagbit do, kaadmit, no, nabutan na siya tungod sa mga sintitik ng mga tambal, no, naawi glaucoma daw, unsay dapat matabang niya Doc. Pinanga, kung tagadab ko panabo na, dalaan ang klinik karon. Unya Pinanga, huwag mo lapos mo nang dab ko ba to, tadi ko. Pinanga, basta kung dito mas may tibungol, abot niyo tibungol Pinanga, napot ay mga tambal baligya dito. Pangitalas duding mga Pinanga, ha? Very sano. Okay. Gingon diri Pinanga, di ko kaapas og sulat Doc, paspas unsam para sa guiter. Na, mapaspasan ni mo buhaton Pinanga. Ay tawagis Doc Lagid og hinay ka mo sulat, ha. Kay giapas na to natong oras diri daghang pangutana. Okay, basta sige na kilaw kamatis at salina, ha. Ahos, radis, bumbay, limonsito lang. Okay, ask lang ko Doc, unsa may itambal sa high blood para magbaba. Ay Pinanga, pagbanggo na dag sa yuti. Painuman na giskabaso kada oras. Okay, naamoy ka ng brand sa kapalong Doc. Asa po dapit Pinanga, wala pa man tay brand sa kapalong. Basi dito ta may nayog bilin sa tong parintis kapalong, wa pa nato ma. Pinanga matiwas o kanang arrange dito. Sige lang. No, at ang lamon pa nga Pinanga, ha, kay i-anunsyo na Doc Lagid og naan na puhon. Akong anak iubo man Doc 1 and 3 months na siya wat buhaton ay dugas klabo, pwede pa inom. Pwede po apple juice Pinanga para ganahan ang bata magsigig pangayo, ha? Okay, pwede magbutang og panty liner Doc nga napkin, soya milk, dinas, uyang gurin. Sige, atong butangan diha po Pinanga. Okay Doc, gingon diri, maayo ba mintinon inumon ang virgin cocoa oil? Unsay makuhang kaayuhan sa lawas? Si anapin ni Doc sa pantukan, Pinanga, nindot yun. No, ang virgin oil mo panindot si mong panit, mo panindot si mong kalibang, nindot sa mata, nindot tanan Pinanga. Og medyo nagminupos na ka, pwede ni mong gamitong lubricant. Aron di mo lagaag pangga. Kanya pwede pang haplas, no? Labi nagnay mga stretch mark, nindot na naamoy ka ng vegetarian cooking demo karundok sa panabo na Pinanga. Gusto mi mo aten si Joynice Tibungko. Sige Pinanga, adto lang mo dito, ha? Kaya tuduan mo ni Doc Lagid. Okay Doc, gingon diri ang gitawag og sili maka UTI ba? Dili Pinanga, oy, panghinlo na si UTI, basta imong inumon. So mga Pinanga, wa na may igong oras, no, atos Ramon, wa na maging oras mga Pinanga si Doc Lagid, ha? Ang tudog mapon, magdungog ta ninyo.
1: Doc, isa Doc. Ay kalagot, lumipunta kay Maminaw da. Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan ba?

0: Ata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga klinik ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag klinik
1: sa Davao City
0: kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi.
2: Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, naamay mutang sa Comperensional Road, Canto La Pilipina PDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, kada Huwebes, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtua na!
3: Ikaw nagpaminaw sa pinakabag-o, pinakanag-una, o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
4: Light FM.
3: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment.
4: Your news and music authority.
3: In Panabo City, this is your newest FM radio station, Light FM.
4: Light FM.
3: Ang radyo sa katawhan.
5: Sayron to! Nagahisgot og mga butang! Ikribikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sayron to! Og, ari-ara ang inyong anchorman, Mr. Kiki!

Oke, Ma. Infinite FM. Oga, madung usap kita sa Live FM 90.9. Sa alas sa itong station manager, Ma'am Rose Bulpa. Siyempre kay Engineer panahon ko sa tingla ba? Na dito ako ng partner si Mrs. Kick naglaba. Okay, bye.

Thank you.

2028 national election o lokal. Og kanas apa mendaita magprepara. Diha na dool na.

naman kabidaw. Isa pa po,

gato hataga ni gaya pagtagad atong mga nagtiks gahapon pa ni. Oh, kabahin ni sa atong gi isgutan dito sa kwan natin.

taga mo ni ang nag-comment, taga Kwambuganoy. No problem. Dili na to na kuno nang imong kuan identity. Kabastos ba pod, sir? Bastos pod, bastos gyud. Nya di man ta mga bata, mga kabida na anaon ta na katagan ta og kwarta, palit mo kindi. Wala ka na mo, palit mo kindi. Dili ina.

Dili ang tamang inana kay abogada niya, mayor niya, anaon lang nimo pag tratar ang mga tao. Unsa na lang ka ang mga ordinaryong tao, kami gani mga media practitioners, gimo ani mo dili ingon. Ayaw po itong inana, mayuray. Pag-lida. Ako nasikitan, manggugo. Manang ako ni ginabalik-balik ba? Oh, para maabot dito sa Yaha ba? Dili mayo ay ang gihimo ka na mo. Oh, ako ginangadlaw-adlawon. Oh, kay bastos mo ka ng mayura sa lungsod sa Asunción, Davao del Norte. Oh, God.

Organic mga kaigsan. Ang mayong kabubuto ni Mr. Kick o ni Mayor Uncle Roland de Hisika. O, kay nadaot lang kini sa mga tutsaring. O, kay kita magun mga kaigsunan, mga kabida. Napahiyobsanon magunta. Di man ta nagapatol, gunuga mga tao nga patulon.

Ayla tam. Text lang. Kay not nag-on-air ta. Ako ni gi-silent ni kay basig mo feedback. Tawag lang. I'll text lang palihog. Okay. Moto. Si Consul Runa kung di mo. Na permisa. Kanang naang kanunay na nagpakli sa iyang libro sa paniid. One guna. Managing na adunay taas na kuan ba? Panlantaw. Dili tira pasagat. Si ako ning amigo po dati po ako ning kauban sa press print media. Kumusta bro? Bro, Jojo. Siyempre po ako po

0: eksperto naman po na yun. Chef, angkop.
1: Salamat, salamat. Og sa Krislam community, mayong udto. Og Tata Munaski, atong umabot na barangay Kagawad sa barangay Panakan. Og siyempre kay Konsehal Dosi Laudi Apostol o kay Kagawad Arnold Laudi Apostol o kay Kagawad

ako mga kabang. Kamas abanta mo. Bro. Jojo, pardon. Ang katotong plano. Unta ma as soon as possible maka. Okay, balik ta mga kabida respond. Hapit na ang one araw nang dapat. Apil na diri ang dapat. Pagbuat sa tulo ka probinsya. Oh, sa Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. July 1, no? Apit na. Oh, gabalik na sa Panabo. Oh, kaya kagahapon araw. Oh, dito kita. Oh, gabinsa. Oh, sa pag-silibrar sa araw ng Barangay Salvation Panabo City. Oh, nindot po na trabaho ang priority o kung adunay BSKE kaya daghan manggug mga hungihong mga kaigsunan kung madayon daw ang bagong election, so posible na sunod na ang BSKE sa November 2. Pero marag daghan pa dihan na kami. Okay, daghan pa daghan ka usap kaya napadahan sa atong impeachment ba muna'y nakadag dangan ng impeachment. Wala na makakonsentrate ang atong mga congressman o mga senador tungod niya ng maong impeachment ni Bibi Sara. Okay, ilang magandotan. Okay, gusto ko nila tanggalon o hindi na makadagan. O ga naba mo po eksperto tapos hindi mo Bisara. Oh, aron na makalikay sa maong kwan ba? O niya, isa pa po, umuresign siya. So, murag na daw. Niya, matod pa po sa uban. Nagkadaiyan.

bida. O niya ito, balik kaya ng mga fake news. Kaya may daghan kayo ang fake news. O, muna yan itong sutaon dyan pagmayo, mga kabida. Muna yung siren ta. O, siren dyan na ito. O, mayong otopod ka ni mo diha, Mads. Analim. O, diha sa Krislam community. Amping-amping mo kanunay. Og there is panapo. Ato giningilipot yung panapo sa

Mama gue. So.

Pindapo City and Panabo City nindot. Kaya doha syudad adunay mga gihimong pakigsabot aron masolusyonan ang problema sa basura, mga kabida. Mo gani problema sa basura o mga kanal-kanal. Aga mayong utok ginimo. Oh, diya sa lungsod sa Kapalong. Dito ta kagahapon. Oh, wala man si Madam sa HR. Oh, HR dito kay ato to kuha atong kopya dito sa katong mga nag-seminar listing ba? Sa mga gipahigayong seminar sa mga nagkadaiya mga departamento na ng maong lungsod sa Kapalong, nadiin ang kontrobersiya diha ang kiningniang pagkaon kaya matod pa adunay na nahitabo ya sobra-sobra dito Mayor Edgardo Timbol. So inanaan to dito tagahapon niya wala man. So bubalik na dito aron yun na itong masairan kung unsa pila ang nagasto sa LGU o unsa ng mga departamento ang nagpatigayon o seminar. Kaya matod pa requested by the department ang maong mga seminar dili kabubuton ni Mayor o ni Vice Mayor Timbol. Oga ang kasamtangang Vice Mayor diha dili Timbol ha. Si Vice Mayor Kim Quisada. Kaya law of succession kaya suspendido man si Vice Mayor Maria Teresa Timbol. Oh, nya diha. Daghan na po diha og mga kuan mga kabida.

Sada. Oh, braga political demolition ba. So inana na siya. Kaya ang mga leader magudya mo na makadaog ang mga kaigsoonan, mga kabida ba? Ang mga leader may magsigit tuksar. Oh, siyempre po ka na nakakasap ang kalibot ug daghan pag hinauna. Abtan pa kag tuksar sa imong mga leader. So muna mo create ka na og dili maayong decision making. Og maayong utok kanimo da Mr. Lobrito Lumbin Jr. Gaw. Kumusta mo diha gaw sa Mining Ciudad Panabo? Nakawalit na po. Oh, di ka Isabela. Oh. Ayaw lang tawag. Oh, ang 140 last sing panawag. Oh, ayaw lang tawag, text lang kung sa imo ang concern na ma'am o sir. Oh, 140 last number sa iyang cellphone number. Text lang, text. Oh, gag. Kini sa

ang umaabot na barangay Kagawada sa iyahang barangay sa siyudad sa Panaa, Digo City. Og sa tanang mga tuda ambing sa pagbiyahe. No, kaya dating lisoda karon sa pag pamasahero. Kaya tungod sa mahal sa gasolina. Manay luoy ni atong mga kaigsoonan. Og direpod ta sa Maniki, Barangay Maniki ni no. Insa man daw ang mo dagan og kapitan diri sa Barangay Maniki. Sa akong nasayra

Man si Kapitan Mimi Estrada. Muraga mo na siya. Pero taga Manikip maga. Naghamag mga maritis na kay di man malikayan sa itong mga lugar na may mga maritis. Diha na lang siguro. Pero among gisor kagahan. Kaya para i-confirm siya mag-yum. Matod pa ni Lubrito Lumbin Jr. Nakauli na daw sila gabi eh. Okay, salamat sa 150. Walay kakulian na inyong biyahe pa uli gaw. Okay, amping mo, amping. Siyempre, mayong kadayo na. Diha sa may barangay San Vicente, Ciudad Espanabo.

Oh. Mau punya sinaligan ni Mayor si Kapitan Rudy Kadayuna dia sa muni yang mga nagrepresentar kaniya sa mga infrastructure project o ga mga problema na din na siya ang initiate o siya ang mangitag pamaagi aron masolbad ang mga problema na moabot o ipaabot kay Mayor Jose Jor Lambagos mo kini si Kapitan Rudy Kadayuna ang nagahimo sa maong pagsolbad o paghatag alipyo sa mga problema sa nagkadaiya mga kabarangayan niining siyudad sa Panabo. O mayong unto o amping po bro Kapitan Rudy Kadayuna o Dehas Carmen no? Dehas Carmen ato magyong nahinabi si Mayor Juan Leonie Bahagi o ingon niya na trabaho lang ta sa kay layo pa man ang eleksyon

isa pa po ba ito pong nahilangin si Mayor Jose Jun Relapagos, ang abahan ni Konsehal Bongbor Relapagos. Matod niya aw kung pagkaunsa-unsa, larga. Mukha na ipamahayag ni Mayor Jose Jun Relapagos. Iyan largahan ang iyang anak, ang kasamtangang konsehal ni anang mangulungsod sa Carmen, Davao del Norte. Okay man po. Sa akong kabahin, okay man po. Kaya...

utang mga di lang mi diyan o tao muli ka kay ando kuha ang tayo na na pero suuna no ang ilahang leader na dili mo tago sa iduolon o niya to action dayon o mangunsa man po ng sa iyon duolo niya lisod man po pangita pangita ay no? So alin mo atong gid so gidagan istorya eh muta na pagpira mo kabuo so, unay mga hiyas sa usa ka politiko mga kaigsoonan mga kabida ang aya natong pagkupton atong palikuron sa maong posisyon ang aya magmayor oh niya nang maong lungsod sa Carmen kaya nga mayor pud sa hipod ipod na to masabtan tempo-tempo ra pud. Huwag akong balikan pa dahil dito sa ang santo

Oh, gani ato nakita diha na doon na nagimuntar na mo. Oh, nag-under, nagkuha na. Gitrabaho na. O niya, go. Go tapok kayo.

Ang makabinipisyo ang mga dehisika o sa unsa mga pagi. Kaya ang yuta daw ang property ng mga dehisika mataas ang balyo o kung dito na ang maong mga government offices o mga dagkong building dito sa maong barangay o niya ang palibot daw na halos property sa mga dehisika. Wala naman tayong labot niya na in town. Wala na tayong labot sa property. Makasibo milyones. O niya, isa pa po, budgeted by the national government ang pondo na mapagamiton o gikan sa national. So, nana, langunta ba? O niya, isa pa po, ipaagi pa po na uga public hearing. O, dila langunta iagi sa social media hearing kaya sos pastilan ko sa social media. Ang usa ka topic niya, perte na. Ya magtinubagay na mag magkatay-katay na. So ato na lang. Ang gusto na doon ay public hospital ang lungsod sa Carmen munang dito ibutang sa barangay Bubungon at isimta posibleng di man na pwede na di mahitabo kung lihokon mga kaigsoonan mga kabida kaya naglihok man siyempre kung naningkamot ka so nagyog kay mapaabot yun na nalang gununta. Sus, di man makatabang ng sige ka critics. Sige ka o sa atong mga kaigsoonan o sa atong mayor dia. O kay nindot man good. Kanang di na mo gasto ang sa pag-purchase o yuta na butangan sa maong mga buildings ba oga mayong unto po gani mo da former vice mayor former barangay captain sa Tibalog si Mr. Ricky Inudjuan mayong unto gani mo da si Ricky Inudjuan mga kaigsuunan. Kaya murag pedagano ni siya kapitan o niya na ang maong barangay Tibalog o barangay Tibalog o kaya muna yung mga panawagan.

kay mga tao na gyud ang nagkuan ba. Oh, na lindot mo kuno mga tao ang mag kuan manawagan. Oh, kaysa ikaw mismo ang mo pronounce ba sa imong kaugalingon na mo. Unya ang mga tao

kaya kwan po ila po ng gusto kay dating man po ng kapitan dating vice mo oh Ricky Inudjuan oh muna nga nindot kayo kay mga tao

Oh, nindot pagod mga kaigsoon, ano? Kanang ang katawahan na ang mo kumbinsi ba? Kaya mura magunag sila ang gusto na o sila po ang maningkat. Kaya ang katawahan man ang mangyo. Okay. Oh, God.

جنيه دي مخليه ده بنقول اهو ninja luego lo son malita son

Someone.

صاحبي speak us ma linya biyaan ka so na idili maayo na ihimo ni mo na dili ka yun ang imuhang mga kagawad so mo na dito latest sa Sibyo Lanos. Mura po nagkapitan. Kaya mo may duulan. O, siyempre, si Kapitan Ronnie Odinya. O, dire sa...

0: sa atong
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: high. Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
8: Cataract, Eye Care Gold. Pterydium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata. At dunay superior antioxidant para sa mata. Sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C.

0: para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat o para taas akong resistensya. Mag-inom ko o Mega C Plus adlaw-adlaw same sa ako nga estudyante. Mag-inom ko mo perme o Mega C Plus. Daghang salamat.
1: At sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun normal na.
3: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Glagel Coffee Mix.
4: Wow.
5: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo. Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dili mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
6: Anak, nagdali ka mangod.
7: Naapay surprise ni mo pa.
6: Oh, perfect! Kadali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
7: Siyempre pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
6: GrowMate Multivitamin Syrup?
7: Oo pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pag yun kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong samot.
6: Pastilan, pagkanindutas sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
7: No, inom nako GrowMate pa.
6: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
8: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Lading, taga Kabasalan po. Akong bana po nung lading.
9: Mm-mm.
8: Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid.
9: Mm-mm.
8: Then, nakadungog man po ka itong Power 10. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dito ang sakit siya ang kilid nung lading. Nakabarog dyan siya.
9: Karon, wala na yung sakit, ma'am, yung kilid.
8: Oo, wala na dyan. Salamat dyan sa inyong Power 10. Manginawad ko nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
1: Ang Power 10 Probio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, o guban pang balatian. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Rekomendado o aprobado sa mga eksperto.
10: Glicerio de variation. Sige. Mga malanga sa bongga si Bugay.
9: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
10: Usa na lang sa kapsula nga akong gi-maintain sa kada adlaw. Kada adlaw o sa kapsula nga akong gi-gamit. Power 10 ba ito? Motoy, kanunay ako karon akong gi-maintain. Ang akong gi-batin nga, anaw gumikan nung gading sa Power 10 ba ito? Muna akong maintain, hindi ko magpabiya.
2: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katulusa o sa kaadlaw, 30 minutos sa dili kapamukaon. Power 10 Probio Capsule. Aron makumpleto ang vitamina o mineralis nga atong gikinahanglan. Sa atong pag-maintain niini, bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga panan-aw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule. Kondisyon ug normal ang

0: ng organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
1: Jesse, magtabang sa pagpakuso sa atong immune system. Kadilip ka pa sa katong balatian.
2: Jesse, Vitamin C plus Zinc.
3: Jesse!
1: Condition ka for me plus mupanindit sa atong skin.
2: Jesse, Vitamin C plus Zinc.
3: Jesse!
1: Muayos sa mga infection sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o kuman pa.
2: Jesse, Vitamin C plus Zinc.
3: Jesse!
4: Jesse!
1: Ikaw mong good na? Huwag mong magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
5: Yes, okay na okay. Tungod sa Jesse.
1: Wow, Jesse! O nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan ug maayo.
5: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
1: Ang unsa?
5: Ang akong gihigugma.
1: Tinuod ka? Thank you, Jesse!
2: Jesse, Vitamin C plus Zinc.
3: Jesse!
4: Jesse!
6: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
0: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
7: Jesse!
3: Jesse!
4: Jesse!
0: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Will you mouse, sir? Kakamalan lalalanaw.
9: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
8: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jesse o Haplas.
9: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong nga gipamatigid sa imong nga lawas?
8: Kuha mong sir, taas ko og BP, dayon taas ko og sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jesse, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Gimintin niyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga namin na opening din sa Maranding, muna yan ijog ko. Muna pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga akong mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jesse kang Lunglading.
0: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
7: Jesse!
3: Jesse!
4: Jesse!
0: Sodium Ascorbate Plus Zinc. Ang Power 10 Probio Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangkap: probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probio Capsule ato kining i-maintain katulos sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerales nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og maayong paminsal matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini.
7: Power 10
0: Probio Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon.
7: Power 10
0: Probio Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas.
7: Power 10
0: Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
10: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan. Pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang nga tus duha katulo o pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kung di kinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw ug klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
11: Helen Kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer stage 3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Gayon maglipid ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko sir. Nalipay ko. Magpasalamat po ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Yeah, maskin tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nanggawas din ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang, ako din pong pasalamat din, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa. Tulay lang din sila. Huwag din na imposible. Nigaan din akong lawas, sir.
0: Power 10, Probayo Capsule. Panglawas mo na sigurado.
12: Konsis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
0: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
12: Hingot din siya. Kanang product ni mula tulawan din na ako ng nading salamat din kayo ng nading kay. Yan na ako'y dibati. Dili ako kapoy. Ano, maglihok-lihok ko. Wala na. Dili ko luya tanawon. Muana gayon yung uban ay abtik lagi ka dayan sing bisag sito na kahapit niya at nasa ko yung umagad yung nading niya dugan din siya ginawa gilantan siya yung ko inom dali na siya niya ulian ningot yun siya ang akong bana gani gisakitan ang hawak yung sing mag-ali-agay akong gipainom magpawitin gaplasa na itong mong nading ningot yun siya nung nading ganito muna mag-ambo dito sa ginoo nung nading nga kanang imong mga tambay mga product yun medyo na mawala kung hindi na among giningkin ka rin ang nasuki na ko din na inakuyapan din nga na nagguruguro nagitugnaw akong ipainom inaangkoy ako diha dahil yung lading wala na good siya rin kuro wala na siya ka na naang nagitakigan anak good siya daghan kiin salamat dahil kung pagpalit yung isa kapag pagpalit
0: Power 10 Probayo Capsule panglawas mo na sigurado
11: ako Christina Flory Wiguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee sa termino pag din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so perjud siya kalami. Nawala yun akong kakapoy ng labing niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
13: Clay gel coffee mix, lami na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
14: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
15: JRM Productions presents
16: Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong katod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
17: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Probio Capsule na.
18: Power 10 Probio Capsule.
17: Ang Power 10 Probio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10
18: Power 10
17: Probio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
18: Power 10
17: Power 10 Probio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
19: Sa Diyos pamuntagon, pero sakit king akong kalawasan. Huwag lami itrabaho sa basakan. May pagbuhino mong pampalagsik.
20: Pampalagsik ba ang kikinahanglan? Ni imnaling kaping pampalagsik.
19: Oh, kahumot mo din eh. Unsa man eh.
20: Clay Gel Coffee Mix.
19: Clay Gel Coffee Mix?
20: Clay Gel Coffee Mix.
19: Kalami. Kaping kape.
20: Clay Gel Coffee Mix. Mupa kondisyon sa atong kalawasan. Mulimpyo pagyud sa atong kalawasan. Makaayo pagyud ni sa dunay taas na blood pressure or high blood. Adunay taas na cholesterol o diabetes. O makaayo pagyud ni sa atong lawas. Kay ang gigamit din nga pangpatamis, mao ang stevia. Ang stevia mao ang pangpatamis na gikan sa sagbot na tambal nga non-calorific. Alternatibo sa asukal sa mga pagkaon o inunon. Mausad ni ang gigamit na pagtambal sa dunay diabetes. O makatabang sad ni sa taas o pressure sa dugo. Clay Gel Coffee Mix.
21: Aduna kini malunggay, chia seed,
20: stevia, psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, bromera, omega-3, pomegranate, Vitamin C, Buyabalo, Goji Berry, Mangosteen, Acai Berry, Spirulina, Green Barley, Kokwa, o Ginseng Extract.
19: Clinger, Coffee Mix. Kalamigad imnon dayo eh. Mura o gibati kong kabaskog.
20: Oh, punta na na. Kay basin mautuhan di sa bansakan.
19: Day, nanginit mo na nga akong kalawasan.
20: Hoy, basakan una ang ating mana.
19: Clay Gel Coffee Mix. Delikado sa nagbaniyog na ng tigama sa misteryosong kape. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.

0: Ikaw mong gutna? Wak mong magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
1: Yes. Okay na okay. Tungod sa Jassie.
0: Wow, Jassie. Og nga naman ko, no?

0: ila-ila ang pinakabago. Clay Gel Soya Drink with Chlorella at Chia Seeds.
1: Clay Gel Soya Drink,
2: pwede sa mga nanay.
3: Clay Gel Soya Drink, pwede sa mga bata.
0: Clay Gel Soya Drink, para sa tanan. Yes, mga higala. Clay Gel Soya Drink with Chlorella at Chia Seeds. Pwede sa init, bugnaw o normal na tubig. Clay Gel Soya Drink with Chlorella and Chia Seeds. Muhatag umaing binipisyo sa atong lawas. Tungod sa mga sangkap nga naaniini sama sa Chlorella nga dakog ikatabang sa paghinlo sa atong lawas ug sa pagnormal sa atong blood pressure, sugar level. Mupauswag usab kini sa atong enerhiya ug mupatinaw sa atong pananaw. Ingon man ang soya nga naaniini nga mao'y source sa protein sa atong lawas ug mutabang sa pag-improve sa atong bowel movement. Tungod sa Chia Seeds nga naaniini. Clay Gel Soya Drink with Chlorella and Chia Seeds. Pwede sa init, bugnaw o normal nga tubig.
1: Clay Gel Soya Drink,
2: pwede sa mga nanay.
3: Clay Gel Soya Drink, pwede sa mga bata.
0: Clay Gel Soya Drink, para sa tanan. Clay Gel Soya Drink with Chlorella and Chia Seeds. Clay Gel Soya Drink, doon na usap kinisagol nga blueberry, guyabano, moringa, nonifruit, guyabano, kamu-kamu, pandan, taurine, probiotic, o gipatamiis kinisa stevia.
1: Clay Gel Soya Drink,
2: pwede sa mga nanay.
3: Clay Gel Soya Drink, pwede sa mga bata.
0: Clay Gel Soya Drink, para sa tanan. Clay Gel Soya Drink with Chlorella and Chia Seeds. Pwede sa init, bugnaw o normal nga tubig. Clay Gel Soya Drink, sikreto aron magpabilin ang kabatanon. Ang Clay Gel Soya Drink, mapalit na sa mga butika parmasa sa inyong mga lugar.

0: Sa dili pa nato basahod kidig suwat kidig padangat sa usa ka babay nga tigatago mas sa tili ato unang pasalamatan ang ato may epektibo garantisadong produkto mag Power 10 Probio Capsule. Labi na nito mga nagbalatian sa lawas. Atong hinumduman na lawas mo'y labaw bahandi labaw sa tanan ining kalibutana. Mag-unsa imong kwarta, mag-unsa kung dungganon ka, unya doon na ka na'y daghang gibati. Munang atong unahon, mag-power 10 capsule tungod kay nang hinahanglan kita ni ining kapsula. Kaya naamanggod niya tanan, mutabang sa paghilis, sa pagkuha sa mga toxins sa itong lawas, sa paghilis sa mga bukul-bukul tumor nga miturok sa itong lawas. Gamita ang Power 10 Capsule, mutabang sa mga pinalangga sa pagpakondisyon sa tanang organ sa itong lawas. Bugtong kapsula nga muhinlo sa tanang organ sa itong lawas, Power 10 Probio Capsule. Unya, kuhaon ang mga barabaras ng kaugatan aron walay problema. Maayo ang pagdaloy sa itong dugo. O siyempre, ang Power 10 Capsule, mutabang sa maalang ni atong diabetic, tagas o sugar. Pag-maintain mo aning kapsula, high blood ka, maintain sa Power 10 Capsule. Tungod kay daghan na kaayo ang mga natabangan ini. Daghan na kayo mga nag-maintain, nagpasalamat. Tungod sa epektibo, hinungdan nga mo epektibo. Ang Power 10, gumikan sab sa sangkap niya, napulo ka mga sangkap giusap. Probiotics, mangustin, green barley, gabanos, perulina, gotokola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C pa. Monang ang Power 10 Capsule, grabe yun ka epektibo. Tanan nga mga nag-maintain, nagbalik-balik. Constipated ka, dili normal nga magkapagawa sa hugaw, Power 10 Capsule. Doon na ka Alzheimer's disease, Power 10 Capsule. Katong luya kanun ang lawas, pag Power 10 mo. Atong unahon ang kaayuhan sa itong panglawas. Tungod kay matud pa, health is wealth, no? Ang atong lawas, mao ni labong bahandli yun. Kauban sa atong gibansagang pinakalaming kape, katong mahiligon o kape diha, kung mga pimo, diretso mo sa clay gel coffee mix. Katilaw mo ani nga coffee, magkaingon ginuog perteng lamia. Lami gid siya, as in. Ang gibansagan gud siyang pinakalaming kape, gumikan sa lasa niya nga inig higop nimo, matagbaw gud ka. O niya ang nakanindot niya, nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, healthy coffee siya. Katong mga naminaw din ha, labi na sa itong mga coffee lover, kining coffee, kaya wala ni siya kontra. Makaayo sa imong lawas, matagbaw ka pa. O niya, nakapangapi ka na pagkanindot yung gayo. Tungod kay doon na siya malunggay, chia seeds, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega 3, pomegranate, vitamin C, guyabano, guji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients sa itong pinakalaming kape mo nang nakapangapiga na. Nakapanambal ka ba? Himo ang pangtulak sa itong Power 10 Capsule, mas nindot, dali og paso sa epekto niya. Iuban na sa mga itong pinakabagong healthy drinks ha, ang clay gel soya, soyang soya sa lasa, soyang soya sa kalami, soyang soya sa kaepektibo. Kining clay gel soya drink, itong mga nag-workout din ha. Kalabi na ni itong mga dalaga ulitaw, gustong effective ang inyong workout, humanyog workout pag clay gel soya drink mo, nindot ang soya. Kalabi na ni itong mga nag-workout, o niya pang pamilya ni siyang anuman, pwede ni sa bata, pwede sa nanay, pwede sa tatay, pwede sa tanan, o niya safe na safe ang atong clay gel soya drink. Pwede sa init, pwede sa bugnaw, pwede sa normal nga tubig, clay gel soya drink. Ang clay gel soya drink, ang mga sangkap niya, naasya siyempre ang soya beans, blueberry, guyabano, moringa, nonifruit, guava, kamukamu, pandan, taurine, probiotic, o gipatam isya sa stevia. Munang usapay inyong gihulat, mag-clay gel soya! Himuan yung pantulak ni kining clay gel soya o clay gel coffee, ha? Sa itong Power 10 Capsule, inubanan sab sa itong Jassy Vitamin C plus Zinc. Katong mga padre di pamilya nga naminaw, katubitang luyahon, kana bang kulang sa bitamina. Kung kulang gaita, dali ratang kapuyon, dali ra mo bigay ang atong lawas, lilita makalahutay, labi na ni atong bugat ang trabaho. Muna nang inahanglan tani mag-Jassy everyday. Aron mas okay. Ang Jassy nindot yung gayo. Panahon sa kagabihon, nindot ang imong tulog. O niya, inigtrabaho ni mo, kusgan ka, dili ka dali kapuyon. Dili-dili mo bigay imong lawas bisan mataligsikan, ma-expose ka sa init. Mas nindot, mas advantage kun mag-jassy everyday. Kung ayuhon pa gyud ang mga infections sa itong lawas na ini, TB, pneumonia, hilanat, ubosipon. O nang usapin inyong gulat, 8 pesos per capsule na kung kay ikatabang, nindot imong tulog. O niya, condition ka mag-jassy everyday aron mas okay. O niya, haplas sa musa nung lading essential oil ha, kanang haplas mo na pinakanindot yung gayo. Alamin na niya itong hilig magpamassage, magpahilot. Ang nunglading essential oil, halang-halang siya bugna-bugnaw nga siguradong ma-feel ninyo ang kanindot, nighaplas ninyo, manutsut sa inyong kaunuhan. Nunglading essential oil, pagkanindot kaayo, samad, nuka, uban pa, mga skin diseases, skin allergies, nalira kaayong maulian kung haplasan ninyo sa nunglading essential oil. Epektibo, plus, humot pa yun kayo. Pwede ko na yung dalaon bisag asam pampubliko mga lugar, magsakay mong bus, jeep. Pwede yun yung dalaon ng nunglading essential oil. O niya ang atong clay gel papaya, so kinimo na po ni ang nagikagubtan garon. Perting ninduta kayo. Makaputi yun. O niya ang nagkanindot sa clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Blooming ka, kaputi nga mo bagay ni mo, unya fresh ka kanunay, bisag buntag ka pang manabon ini kahapon, fresh ka lang gihapon. Yeah. Clay gel papaya with collagen, anak kanindot niya kay dunay collagen nga mo kinahanglan sa tong skin, unya duna pagay papaya, unya milk, unya na kanindot ka ayaw nga mo hamis mo kinis dog si manas pagamit makita gid mo kausaban. Ingon man ang Gromate multivitamin syrup for kids. Ayaw kalimtin nyo para na sa inyong mga kabataan. Ilabi na ni ato mga anak nga dugay makasabot na dugay pasabton sa klase plus pugsunon o kaon unya gagmayon i-groomate ninyo batang bibo, batang ganado, batang utukan, daghan mo gulis dala, makapataas, makapabright, gana ang kaon, gana ang tulog, unya healthy si baby, dili sakitin. E Gromate ninyo, mga inahan nga naminaw karon, Gromate yun, nindot kay na nga vitamina para sa mga kabataan, Gromate multivitamins. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients, nindot ang Gromate para ni baby. Naanas mga butika, parmasya, available sa nasa itong store. O syempre, naasa online shop sa Shopee. Pwede mo maka-order niya na. Anay link, babaw sa itong live. Pwede niyo i-click aron nga maka-order mo bisan asa mong lugar din sa Pilipinas. Ang atong pinaghumot nga Kerry Perfume, in-spray bitaw ninyo mga limyon gilang kahumot mo na. Kung gusto mong perfume, Kerry Perfume mo'y gamita. Kaya pagkanindot kayo, hangtot 24 oras in-spray, magpabili ng kahumot sa Kerry Perfume.
1: Handumanan sa

0: Bye-bye, dearest. Nung lading. O nasa tanan, mangayo ko katahoran nimo. Tungod kay ikaw gid ang maghatag o kinabuhi nining akong kaagi. Ingon man sa mga naminaw karon, kusog kay ka din sa among lugar. Naminaw mi kanunay nimo sa radio ng lading. Madungog manggod ka din eh. Kining akong kaagi, kabahin kini sa mga paghitabo sa kinabuhi nga. Lagi dili og dili na ko mahimong mahikalimtan. Gusto sab ko nga makuhaan kinig pagtulunan, ilabi na sa mga sukinti paminaw. Tawag ka lang ko sa pangalan nga Jesus, tagatagong masuti. Og aron nga inyong isabtan, akong sugdan gikan gid sa sinagdanan. Pag-coffee una, gigutom ka na pa?
1: Medyo, pero okay ra, anak. Importante nga mayong lawas. Udiyag ka mo. Lagsiksa.
0: Salamat kayo, pa. Gusto unta ko mapahuway ka na og drive. Pero, kay bawa ko nga kugihan ka, dili ka may mutang.
1: Anak, chases. Dili ko gustong magpabugat. Ug mintras doon na po ko'y kinabuhi, ako ning gamiton sa maayong paagi. Kapag kasuporta ko ninyo.
0: Thank you, kayo pa.
1: Sige. Og magita na lang dagway ta og kauban din eh. Kay sumama ni mo, medyo kapoy na maglihok-lihok.
0: Pwede rin masabog ako, pa.
1: Busy kasi eskulahan. Bodang nagsabot mi ni mama ni mo nga mangita ako. O kauban sa pagpapasahero o niya masugusugo sa blato din eh.
0: Ikaw bahala, pa. Basta mag-amping ka kanunay ay pasagdiin mo kaugalingon.

0: Naara pa yung ng records mo? Kinsa naman sa pa? Katubong ko po hon. Nga taga Bukit nun. Nga, paasa na ilong?
1: Mauba?
0: Dekan ba kinakagusto at itinisa ng eskilahin? Dali naman siya crush?
1: Gusto ko nga po hon. Kung mahuman pa kumusulod niya ng mga butanga.
0: Hoy, day, Jesus. Ayaw pa ko na huna nga. Ang niya nakamatikuwang na. Mintras batanin pa. Gaminta na to. Kina. O sa pagdilit na magamit ha.
1: Dilibya po siguro tiguwang na kung mahuman taong eskola. Maluoy lang ko sa akong amahan nga hangtod karon. Nag-drive gapon o ga jeep.
0: Ikaw, basta nang regard siya ni mo.
1: Sige.
0: Ano, natin ka din ha?
1: Ang uba na ko mga classmates, nagparis-pares na kid. Dili lang kid ko mo sa nila. Mag-focus ko sa pag-eskwela. Asara mong good na ako na.

0: Okay na boss, ako nang git balik ang ligid. Okay na, di na flat.
1: Salamat. Ilaman?
0: Sikita lang akong minimum dari, boss. Pero, ikaw rin bahala kung yung punan.
1: Sige.
0: Oh. Uy, 150 boss?
1: Oh, init kayo. Boss, kahit pa kay ligid gilantang-tang ni mo. Diyan lang na.
0: Boss, salamat kayo. Kasagaran sa mga customer din eh. Grabe ka mga inot. Halos silang pangayoon. Pero ikaw, niyo pa yung ginugangan.
1: Huwag kayo mo nakita ang tarong kapag katao. Pwede ha, nang ginabuhi ka. Sa'yo ba ginaroon? Pwede na ba edad ni mo?
0: 18 na, boss.
1: Apo ba? Baro mo trabaho din eh.
0: More lagi, boss. Kung ganyang uyuan. Ikapuin lagi yung tako. Gusto ko mong eskwela, pero... Di mo ko na pa-eskwelahon.
1: O ba, sayang. Sayang ang tuig. Kung dili ka po eskwela.
0: O lagi, boss. Wala ko yung mahimo. Kaya sila may magbuot.
1: Saan? Usugot kang ikonduktor tika sa jeep. O kung may eskwela ka, ato nga rin, saka magka-eskwela ka.
0: Tinood ka, boss? Imo ko pa-eskwelahon?
1: Oo. Oh, basta willing ka. Kung kayo nang hinahanglan may ugtao sa panimahay.
0: Kung mao, boss? Sige, boss. Musugot ko na yun, nana. Muhawak ko din eh. Kanapa nga magka-eskwela ko? Hindi, bugat kayong trabaho din eh.
1: Pero, magsabuto na ta. Sigbalain ang ibang uyuan na ako.
0: Ayaw ko pala ka, boss. Dila ko mananghit nga. Dila ko magsaba nga. Di ako ning mo. Ingol na ako, Miss Quila ko.
1: Mayo ka.
0: Boss, please. Inabag ko yung mag-isulti, boss. Gusto lang ko magkahuman. Gusto ko makatabag sa isang pamilya.
1: Luusap ko ni mo na lantaw. Sige. Huwag ba po, nag-iunti ka. Dine.
0: Sige, boss. Salamat kayo. Boss, ay nalagbayad. Dahil na nimong bayad, oh.
1: Ayaw, huwag mo na na.
0: Salamat.
1: Sige. Mo na lang to, oh. Basta, huwag ba po, nag-iunti ka.
0: Sige, boss. Magpaabot ko.
1: Sige.
0: Parasa na, ma'am! Sir! Last trip lang niya, sir! Kung dapat ito ha! Ismoke kamay ninyo ba? Kay Mlorga takarot ang taon. Alay ko, ismoke niyo kamay, sir! Dere na, sir!
2: Kamay na lang, girl.
1: Oh, Mlorga na ta! City na ba?
0: Kanso na, boss! Kamay na lang! Puno sa nila to, boss! Nainilig panulong, oh! Ma'am! Parasa na, ma'am! Dali, ma'am! Ismoke kamay, palayo ko! Ismoke kamay ninyo! Kaya Mlorga na ta!

0: Ayuka, Ayuka mengunduk. Ili ka bawaw, mumpasya na yun. Oh, imo na na. Bawo ni mo niya po, kung piskwila ka dahi, tigum-tiguma.
1: Ayaw lang muna na, boss. Dalan na kay... Inyar po kong gilibre din ni tanan.
0: Sige na. Di ko ba takita ka ron? Kung niya sa sunod, kung maintain lang na ni mo ang imong pagkamaayo, mapunaan pa niya na.
1: Salamat kay boss. Og, dili na ko malimtan. Binasin yung kaayo na ko.
0: Sige. Justice, anak!
2: Pa?
0: Daliw na!
2: Yes.
0: Ano itong bagong kauban din is by?
1: Hi, ma'am.
2: Sipat mong kaignang.
0: Justice! Si Rudy!
2: Okay, pa.
1: Hi, miss. Miss, hi.
2: Pwede ba? Dili ko malang taon?
0: Alang-alang, di ka ba sa mulang taon niya?
2: Makalagot kayo. Napinaong ay sigar baking mata.
0: Oh. Justice, muna akong kauban-kauban kawaw ka ba ang amulitig bulkit kung maplat ang likid sa jeep? O niya, butan ka ni.
2: Okay pa. Sige mo, ato na ko.
0: Dito na!
2: Ari, anak ko pa. Balik lang ko dahil yun.
0: Bisapo na sa blagway ito ba ta?
1: Muna ito yung mga anak, boss.
0: Oh, kamanghuran. Si Jesus. Sa puton.
1: Basig na sukuto siya na ako, boss, nga. Akong gitutukan.
0: Pasag nila una. Kibawa ka na, babay. Sige na, paglabaw na, simbong si Dina, kay may trasway biyahe ka ron.

0: Pwede ba? Ako na lang din yung kusina. Ato ka ni Papa dito, doon na may dagang tabangonon. Og ay kog ubanay ko na ako lang din eh.
1: Manamog ko dito sa... busog tabang sa... pagya ayos jeep. O anamog ko lang ibuhat mo nang... tabangan lang di ka, kabamusok mo luto.
0: Pwede ba? Giing lang di ka din ako magpatabang din eh.
1: Madam, anong ingon na naman kaka... kaisog na ko?
0: Dali lang ko kanahan. Ilabi nas mang kinaiya nga. Kanabitong dili sa goon. Mutrabaho.
1: Lahis ablis uban, ma'am, no? Yung uban, mas kanahan mas lanang di nasugoon mutrabaho.
0: Dagan pa yung istorya. Kinahanglan pa kita mo discuss sa goon sa. Sige na, biyay ko din eh. Onsa man?
1: Ma'am, kutsilyo na.
0: Gusto ka?
1: Di na ko, ma'am.
0: Makalagot ka ayo. Magtabang-tabang din yung unsa. Kanya hayra nga. Ang mga silingan manungog dayon. Bantay ka kung tawahan na ka. Ingnon gina ko si Papang pahawaon ka din eh. Kung dili kong kasabot mo.

0: Oh, Roni. Dia ada muka orang tinguk-tinguk dia nak.
1: Olah bos. Dona lah koi gamai problem sama awak bos.
0: Suman, saya problem ada dengan tu.
1: Si papa dia sakit. Bang. Sai. Belaka ko mga kunaw na.
0: Ay, gudaan na gina. Ray kay padala na yan ah. Nagpadala ko magkwarta nila.
1: O boss, katong imong gihatag na ko. Akong gipadala nila. Nalipay kayo, nanawag. Gipalit ko na dayog tambal.
0: Boba. Mas maayo. O kumusta, imong kiskwila?
1: Nag-control naman ko, boss.
0: Sige. Ay, kabala ka, ana. Huwag ignore ako. Si Loring, sino niya punaan niya mong allowance para magkatabang ka dito si mong amahan.
1: Salamat kay boss.
0: Ah, mungita tagdang pa sa erogaron. Aron nga kabayad ta. Magkahatag ta si mong amahan nga nagdaon.
1: Tara mga bulingon din eh.
0: Oh! Rudy! Nang lapag ka man uli at maayo.
1: Wak may di. Trabaho ko rin boss. Wak tara masayro. Ako laning. Humunod tayo ng bulingon. Aruma. Humani.
0: Ay, nakulibo. Sige, sige. Usap mo't masabdag kaluoy ni mo. Kaya rin mo.
1: Kaya rin boss. Wala ko na anda trabaho sa una pa.
0: O ba? Taruga mo yan ahagay. Orang tanan na mong bulingon, ikaw lang laba.
1: Okay lagi, boss. Ako rin humunong tanan.
0: Sige, sige. Huwag kayo palito niya sa merkado. Huwag itong gihatay na mo. Napadala nito si Papa.
1: Napadala na, boss. May arang-arang na ko nung gibati ni Papa.
0: Sige, sige. Mas labig maayo. Sige, biyaan ka na diya.
1: Sige, boss. Ikaw nitiwasan nung dati. Uy. Naam din ni Apil din kang... kang justice din eh. Napagay. Mga underwear mo din yun ang uban. Sao niya. Ibutang naman ispaldi. Ako lang ning uswasan dahan. Kaya armakusan dahan. Paspasan ako ni. Armahuman ko dahan din eh.

0: Kinsay nang laba din sa mga bulingon, ma?
1: Ay, may lain pa ba? Si Ronnie, kung gihan mo din ang bata, ah, raon yun. Muloto, paayohon, uksakinin mo, ayo. Pwede pong himuong labandero ni mo.
0: Oh, ang ako mga sininog. Apil pang ako ma. Ma? Iyang ipang kuha ko mang bulingon, ma?
1: Ay, nagtapon og bang kuno. Motong iyang giapil.
0: Makalagkot kin to, Hana. Makalagkot kin kaayo. Wala man ata sugo, ma. Iyang gipanguha kong bulingon. Message siya sa akong kwarto, ha?
1: Ay, ayaw na lang gunag takda. Kala pang nalaban na imo mga bulingon.
0: Dili pwede ning ingon, ana, ma. Huwag patlasta na. Wala ing na. Misod sa akong kwarto?
1: Ay, ang uba na amang guto ako manggoy naglain, nagbutang dito sa basket.
0: Bisan pa, ma. Asa tong tuhan na?
1: Oy, oy. Justice, anak. Oy, pasagdi na lang na.

0: Oh, madam. May muntag. Dara kay sugo, madam. Ako lang i-appeal to yung bulingon kay usaon nga. Naamo ko dito sa giipuntanan ni madam. Matong ako lang i-appeal. Madam.
1: Okay, batasan na. Hasta nga kung personal nga mga gamit yung ipanglabahan. Huwag ba na uwaw?
0: Madam.
1: Usaman, bilikit ka mawas akong mga dan. Makalagot kit ka, bisaon-saon. Basta, dili ko gusto nga mag-apil-apil ka. Pwede ba? Imong lantaon? Dili ka pa mong lantaon kung asa ka mong lugar, ha? Dapat dili na mo pangunahan. Manlabamang ko. Kay nga no, arundaygon ka nilang papa? Arundaygon ka nilang mama, ha?
0: Madam.
1: Ayaw palabi kay baw ko. Nga plastik rin ang imong ipakita. Pero dili ka ingon, ana.
0: Madam, sobrang masam na imong gisulti. Dili plastik na akong ipakita ninyo. Kunin mo na nakita sa uban na, dili na ako. Huwag ka na makikailas nyo akong pagkatao. Yes, wala ko'y right nga, ubadlong nimo, katungod na nimo, magkasaba na ako. Pero kabahin sa akong personal, huwag kay katungod nga. Imo nang apilapilo nung imong hukman. Huwag kakibaw, unong sa ako. Nadili ka ba dapat nga, imo kong hukman ng ingon na. Diyak ka na.
1: Balik din eh, makalagot. Imo kong tumago na ka din sabay. Balik din!

0: mauba mo din ng wakas sa imbot kanunay. O sa paing buhat, di ay nga, masuko man ka.
1: Alang-alang, bisag pa sa mulihok. Wa pala ba mula ba? Hoy,
0: Diyos ko ni mo. Ang uban gani, nangandoy ingon ana, madili, parihag lansang o dili, dukdukon, dili mo dulot.
1: Kana pa? Basta ambot, maglakot ko maglantaw siyang naong. Pag-abot pa lang niya, masuro kita kung doko makakita niya.
0: Talag sa rasab ng ingon anak, no? Wala bang bisag ulang gihimo niya mong isa kataw? Pero maglagot ka? Uy, pinalabay lang giingon ana, powerful ba kay na? Nga, kanang pangunahon na? Nga, basin ko nang kagusto ka niya?
1: Ha? Ew.
0: Grabe.
1: Kan makagusto mang galing ko, kan masulod mang gani ko, guyab-uyab, mangita sa pagwapo, oy. Kato na lang.
0: Dili ba day gwapo?
1: Basta, ikaw lang inyay mo desisyon kung makakita ka.
0: Sige-sige. Kung doon ako'y bakante, kuyog ako. Kaya akong himbisan.

0: Sige. Pero balik ba yung daddy niya?
1: Oo, boss. Balik ko. Nag-skwila ko din yung sayang sab kayo.
0: Sige. Balo nilawan si mo.
1: Salamat kayo, boss. Salamat kayo sa pagkamanggiyo na unaon. Malipay na gusto lang mama, si papa. Nga, madad anak ko, ga gamayin ka sa.
0: Sige. Mag-ampi ka kanunay. Nagsabot ka.
1: Sige, boss. Manin ako, boss.

0: sa mo mo ba uli ka na? Panahon na sab siguro, boss nga. Ako na ako na kong pamilya.
1: Uy.
0: Tikawang naman ko na kung may ginikanan, boss. Bali, tigawang na sila nagminiyo, maong. Lisot ko na, akong biyaan. Ako rasa busa. Dili pwede nga. Usa ko mo serbisyo nila. Kung ulahin ang tanan.
1: Ano? Lagi mo pag-eskwela?
0: Ngita lang ko pagi ito, boss. Basig magkahirit pag-eskwela ko niya. Kustom ko na ko mamonitor nga. Si Papa at si Mama, doon na naging pangbati. Boss, salamat.
1: Ay, huwag ko magkapangandam. Huwag ko magkapangandam. Huliya, nilinigid magyo ha.
0: Pasensya na, boss. May importante na ako kong pamilya.
1: Stilan. Nananala, sige. Ilit ka mabutaan sa emulisyon niya na.

0: Makalagot ah. Tugawas bayo oy. Wat na good pod. Wat na nagluto. Wat na nang limpyo. Mo na igingon nga. Plastic. Unya. Usa pa. May las permiro. Matusunan. Ako nalang bahala ni ini. Tanan. Ako nalang manghinlo din eh.
1: Hello, gisapot na masyab ka, iha.
0: Makalagot pa. Asam di talag puyo din eh, di ba walay biyahe ka ron?
1: Ay, wala ba na yung kahibaw? Nga, may pauli na sila.
0: Oh, ha? May pauli na?
1: Oo. Oh, mauna yung gisapot ka.
0: Bikog na apa din eh, unya wala makapanghinlo.
1: Di ba lahira? Kunaasi ah. Kundi ay imo pagsukusukuan, sipat-sipatan, kasaban.
0: O ba? Mayo, sab?
1: Mayo? Dili mayo alang na ako, anak.
0: Pa?
1: Kay bao ka, sa inugdan. Ako itong katabag sa itong panginabuhi. Mayo itong pataa. Mayo mo abag. Pero, grabe lang ka mapinanggaulong pamilya. Talag siya ra, lalaki yung wad to. May pauli kay giunang yung pamilya, tukod kay idara na.
0: Mao ba pa?
1: Wala lang ka kapangay pa sa ilo. Sa'yo mong ibuhat.
0: Siguro, dili na gusto siya mong ingon at to lang. Dili mo kung gusto pa nga, doon ay magdool-dool ako lalaki, sa una pa.
1: Oo lagi, pero lahi mo to. Di mo pariha ng mga tambay na sa palibot. Nga mga bastusog ng mga lalaki. Sige na, kaya mabali ko. Mangita lang ko ang lain nga. Pwede na itong masugusugo niya. Pero talag sana, posible na magkita tayo. Ka na.
0: Maudi ay nga, katag na kayong palibot. Dako, gina'y kakatabang tuntuhan na. Ay, ambot pa. Nga nung nakontrahan ako siya maayo.
2: Insami, milakaw na itong katong... Katong may mula ba? Katong gi-appeal ang imong underwear ug lambang? Hmm?
0: Yes. Makalagot pi anta pero naikog sab ko. Nakaingon ko nga sobra ra kaayo.
2: Di sa mi maka-blame nimo. Huwag ka maanad og lalaki. Abi nimo lalaki pareha na tanan nga mapahimos lanon.
0: Nao gani, kay bawo dagan ba kayong tambay sa palibot sa amo. Mugawas lang gani ko, grabe na makatutok. Noon na. Anya,
2: wala lang gini mo magka-istorya insakto.
0: Wala kitbisan gamay, wala gani may mag... Wala kayo kong magpasalamat. Nga dako di kasi katabang ni Papa.
2: Mauron. Pero antay mahimo ana. Uy, wala na kakapapicture dito. Basig ikaw nalay ko wang...
0: Oba, sige-sige. Dali aras panahon, no? Graduating.

0: Ayaw ka, bala ka pa. Kaya ko akong kaugalingon.
1: Sure ka na. Basin ba ya ha? Kung pagkamaanan. Kay... Gikan pa sa una, huwag ka ba magkasuway trabaho?
0: Kinanglan sa magkadananad pa. Kanas apamanda ay... Unya, wala say pulos ang akong pag-eskwela kung ugaling dili na ko gamiton.
1: Dadala, sige. Pero mutawag ka kung sige magalagaw.

0: Nung lading, human kami graduate, mi-lar gyud ang Davao City. Nung apply ko, ugi kaloy ansap, nakakita ko dayon ang trabaho. Asas mga dako nga, company sa Davao. Mga to nga, una, syempre mag-adjust una, mingos pamilya. Pero malipayon sab, ilabi na, iniga 15-30, kaya makasweldo naman, makapadala sabay. Mga to nga, may abot yung pila katuig sa akong gitrabahoan, hangtit nga.
1: Excuse me, madam. Naigi pa dala, madam?
0: Sa asa?
1: Dala, madam, ah.
0: Nagpadana, sab. Yata man, sab ni. Ako nang pangatak sa kumang kauban. Aron nga mahurot tayo ni. Huwag maapuhon, sure ko nga. Muhatag na sab to.
2: Hoy. Iwang dawat ang aking kipada nga kitang chocolate.
0: Ikaw ang nagpada to?
2: Yes. Special to nga akong kipalit o pare kita ni mo.
0: Sir. O sabay nung din nga iyo mo kong kipadad ang kanunay. Basin kun imong gilista to tanan. O dili na ko makabayad.
2: Gusto lang rason, Miss Chases, I like you.
0: Sir?
2: Gusto ti ka,

0: Madam, wala di kajuti ron si Sede?
1: Wala man. Wala magbid ko makakita, Pod.
0: Madam, buko ba kabantay got? Sige, madam. Kay, narbatay, gisugo siya na ako.
1: Mau ba, guard? Sige. Salamat kay guard.
0: Huwag siya pa yan, madam. Diyan ka na.
1: Wala man makajuti si... si Edward karan. Siguro din na pati iyang gipang asikaso. Grabe kit pul kaguyan, kagugyan to hana. Og himala sab kayo kasi oy na magpahibaw man to siya nga. Dili makachuti kung din ilakaw karon. Sa gunso naman nga wala magpahibaw. Basin kung sobrang git ka busy. Ako lang sabton siya. Sabton lang na ako.

Power Den Pro Bio Capsule. Alam sa mga nihalbing balatian. Tumama sa Power Den Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang tahumpayan sa dugay mo ng iangkos na balatian. Power Den Pro Bio Capsule. Buhay

0: Bio Capsule alang sa mga ihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang iantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Aniya na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.

0: siya. Pinaagi sa pagkanunay o inom sa Jazz Sea Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. At dunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso o hilanat o uban pang balatian nga hatod sa bacteria o viruses. Take Jazz Sea Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins every day para every day mas okay.
1: Ila-ila ang pinakabago Clay Gel Soya Drink with Chlorella at Chia Seeds.
2: Clay Gel Soya Drink, pwede sa mga nanay.
3: Clay Gel Soya Drink, pwede sa mga bata.
1: Clay Gel Soya Drink, para sa tanan. Yes, mga higala. Clay Gel Soya Drink with Chlorella at Chia Seeds. Pwede sa init, bugnaw, ug normal na tubig. Clay Gel Soya Drink with Chlorella at Chia Seeds. Muhatag umaing binipisyo sa atong lawa. Tungod sa mga sangkap nga naa niini sama sa chlorella nga dakog ikatabang sa paghinlo sa atong lawas ug sa pagnormal sa atong blood pressure, sugar level. Mupauswag usab kini sa atong enerhiya ug mupatinaw sa atong pananaw. Ingon man ang soya nga naa niini nga mao'y source sa protein sa atong lawas ug mutabang sa pag-improve sa atong bowel movement tungod sa chia seeds nga naa niini. Glacial Soya Drink with chlorella and chia seeds. Pwede sa init, bugnaw, ug normal nga tubig.
2: Clay Gel Soya Drink, pwede sa mga nanay.
3: Clay Gel Soya Drink, pwede sa mga bata.
1: Clay Gel Soya Drink, para sa tanan. Clay Gel Soya Drink with chlorella and chia seeds. Clay Gel Soya Drink, doon na usap kinisagol nga blueberry, guyabano, moringa, noni fruit, guyabano, kamu-kamu, pandan, taurine, probiotic, ug ipatamiis kini sa stevia.
2: Clay Gel Soya Drink, pwede sa mga nanay.
3: Clay Gel Soya Drink, pwede sa mga bata.
1: Clay Gel Soya Drink, para sa tanan. Clay Gel Soya Drink with chlorella and chia seeds. Pwede sa init, bugnaw, ug normal nga tubig. Clay Gel Soya Drink, sikreto aron magpabilin ang kabatan-on. Ang Clay Gel Soya Drink, mapalit na sa mga butika, parmasa sa inyong mga lugar.
4: Aray, kasakit sa akong kalawasan. Sakit kay nga akong lawas pa lang ka. Ilabi na yun ang akong kaonoran. Tiil, likod, tibok yun akong kalawasan. Ang butoy nga nun eh.
5: Ayaw na kaguol pa lang ka. Kay ni anay makaayo niya ng pagsakit-sakit sa imong kalawasan.
4: Unsa man na pa lang ka?
5: Nong Lading Essential Oil.
4: Nong Lading Essential Oil?
5: Dali pa lang ka, be. Haplasan tanay mong tibok kalawasan. Nining Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
4: Ninduta sa akong pamati nga imo kong gimasahay, oy palangga. Lami, kaayo ang kainit o kahang. Nanood suot gyud sa akong kaunoran.
5: Nong Lading Essential Oil. Gusto ka nga usban na kagmasahay palangga?
4: Pwede, tibo kalawasan.
5: Pwede, basta pagkahuman, ako nasad ang imong masahayan. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Lahi kini nga klase sa haplas mga palangga. Tungod kay kini gitun-anog mayo sa mga eksperto ug ang sangkap niini makatabang kayo sa atong kalawasan. Makaayo kini kung duna kay katol-katol sa kalawasan, pinaakan sa mananap, adunay sakit sa kaugatan, pagtikig sa liog, sakit sa lutahan ug naminhod ang kalawasan. Makaayo sa kini mga palangga, ilabi na gyud kun ikaw dunay rayuma, arthritis, gout, muscle and joint pain ug uban pa nga mga sakit-sakit sa kalawasan. Busa unsa pa inyong gipaabot mga palangga? Paghaplas dayo niining Nong Lading Essential Oil. Ang kainit o kahalang
4: manood suot sa kaonoran.
0: Uy, Dom, hamis naman kaayaw pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
6: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
0: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
6: Dili day, uy. Ang sangkap niini dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Kung kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
0: Oh, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
6: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
0: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Collagel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
1: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.

0: si Edward Canoga. Misa ka siya sa hotel. Basta, akong sundan. Nagawas na sila. Makitaan ginako, mahibawaan ginako kinsa iyang babae. Muadi ay, nakaliltan siyang nabugnaw na ako. Pila pa lang, Mika. Buwan, nga nani na yung ibuhat na ako. Nigawas na... Oh! Yun na pa. Kanang iyang kaupan. Diyos ko. Sabot pa sabot na ini. Sabot pa sabot na ining tanan.
1: Oh. Ngano na ka din eh? Kitsay nagtulad mo na ako din eh.
0: Tubaga akong pangunta na. Kinsa to lalaki nga may ani. Nga imong kauban. Kamundo ha? Nag-usa sa sakarum? Sabi ibuhat ninyo ha?
1: Oh, Justice. Time po na.
0: Ayaw kong talikdi. Kaingin kong babae ang kauban. Unsa ka man di ay? Unsa ka, ha?
1: Justice, pasensya ka na. Gisulayan ako nga. Mahimong sa kalalaki. Tungod kay mo'y gusto sa pamilya. Gusto lang mama nga makahatakog apo nila. Pero dili makaya na ako, dili na ako matake nga. Pugnan ko ang gitutlo sa kasing-kasing.
0: Diyos ko, imo pa kong giangin. Dili ka tinood kay lalaki, ha? Bakla ka.
1: Please, pero pwede ba? Kadili mo inisaban ni bisan kinsa.
0: Dili sab ko ingon. Anak katabian. Sigon sa imong kinahon na. Ang ako lang. Nga nang giangin pa ko ni mo. Mawada ay nga. Ayap ta pero wala ko makafeel nga kita. Wala ka ipagka-concern.
1: Justice, pasensya ka na.
0: Sakit pero wala ko'y mahimo. Diyak ka na.
1: Justice, sorry. Sorry. Better hold what could be right.
0: Tomorrow I'll pretend to... Bisan man to, Duka. Pila lang may kabuhan. Pero nasakitan ko. Na-develop nung ako niya. Tabi kong seryoso siya. Una pala na akong uyab, pero... Gadret sa sap ko ni Anto. Maunti nga walang... Murag walay paki. Ag halos... Murag mahandlo kon magkuyog mindo ha. Bakla di ay. Dapat dili na ko siya hilakan. Pero dili lang malikayan niya. Muna-una ako masakitan ko sa mga paglita po. Kilos mo'y natarama. Sige-sige pa. Ako lang lantahan kung makadayon mo ko pa uli. Lagi, ayan mo pa kuna-una, anak. Okay, rin lagi, dilita maghanda. Hello, ma. Sige-sige na, nakilak. Maningkamot ko. Mulive ko, arin nga. Makalaag ko, makabalik ko, that's bye. Sige, pag-amping mo.

0: Justice Alert.
1: Pa?
0: Ay, grabe kamingaw na muli mo.
1: Justice, anak. Ma, ay, abi kong dili ka mo pa uli. Kano na imi nagtawag, kuwati ka hilaki. Dili ka mo pa uli sa imong adlaw na tawahan. Ma, busy na mo sa trabaho. Salamat kayo. Ngayon, ani gapon ko kapinangga ninyo.
0: Siyempre naman, anak. Kamaguran ka. Ugbuutan ka. Dali, dali. Dati yung mga bisita, son.
1: Mao ba? Nang-invite pa mo?
0: Kita-kita, Ragon. Mga pariente.
1: Mingaw na sab kayo kay panalangkos trabahoan. Ingan ani gud ni ang kinabuhi. Napat nga maanad na kung layo sila. Na na siguro ibasa unahan. Motoritsa na lang.
2: Justice?
1: Ikaw?
2: Kumusta? Nagkabaiwas lang ta. May bisita ko ni mama o ni papa ni mo.
1: Okay lang ko. Nganong naabot ka din ni?
2: Miduaw lang ko sa inyo. Ilabi na ni papa ni mo. Dugay na yung magkakita, diba? Congratulations. Nagtrabaho ka na di ay?
1: Sa Davao.
2: Mo ba? Sa Davao City, sab ko nagtrabaho. Nag-istorya mi ni papa ni mo.
1: Mo ba?
2: Padulong ka ba nga to?
1: Yes. Nagpaabot ka ni ko og bus.
2: Kung mao. Magkuyog na lang ta.
1: Ha?
2: Ako das yung dala. Kaya bawa kong bukat na.
1: Ako na lang.
2: Sige na. Nanay bus oh. Dali na.
3: Para! Para! Dali na, Jasis!
1: Ako na lang lagi. Naamang ko iplite.
2: Gapilan lang tika. Kay... Taragsaro bitaw. Kay bawa ko nga. Init ang imong dugo na ako. Og... Karoon nagkapangutan ako nga. Ngayon ang sata ng tao nga, akong naila. Ikaw man ang... Though... Dilim ka dawat na ako.
1: Dugay na to. Magunta, ima na tong kalimtan.
2: Pasensya.
1: Akong giangkod nga, sayop na ako itong tanan. Tungod kay... na general na ako, tanan nga mga lalaki.
2: Dilati ko mapasol.
1: Upsilo ako. Si Papa ang nagstorya nga dako kag nakatabang labi na sa ang panginabuhi.
2: Nakatabang sabda ko si boss na ko.
1: Unta bilin mo na hunaon nga ngilad na ko tanang nakailan ako dali ko ngilad dali ko dautan Ronnie.
2: Kibaw ko niya na Justice. Mong, pina kinanglan pang imong ipahinomdom na ako. Wala lang tamang kasinabot to, ha?
1: Siguro.
2: Happy na tatas na, wow. Aso madapit ang inyong kitrabahoan. O, kailan ba nga, mahatod ka?
1: Ayun na, uy.
2: Sige na, kay... Tuesday pa muna kong duty.

0: Doldol sa day sa akong gipuyan. Ang imong gipuyan.
1: Mao ba? Salamat sa pagatod. Iimo pa kong gipletihan sa taxi padong din eh.
0: Okay lang, ikaw pala ka. Talagsarabi tao.
1: Honsam di mong trabaho din eh.
0: Security guard.
1: Mao ba?
0: Mora ginabot. Saon nga. Mora may kiyatag si Ginoo. May pa ka. Kay professional ka man. Mong mayo kag trabaho.
1: Iko-iko rasab. Bisan unsa atong trabaho ang importante nga tarong. Sige. Mo, tanin ako. Og salamat.
0: Pagamping, justice.
1: Salamat. Sige.
0: Sige.

0: Ay, halos wala kumakailan niya. Nay, umitambok siya nga. Umiputi. Naangayan siya. Niwang ramagog kayo doon siya sa oina. Mga nang medyo siga ang iyong mata. Pero nibagay niya karon. Mausap gida yung tao. Kung manamit lang yung sakto, siguro mo ito'y kuwang niya sa oina. Ang buto'y nganing nga tumasap ko kamaldita sa oina. Ang buutan mansap kayo siya. Eh, nag-check siya na ako. Api ko ganun sa... okay. Salamat. Wala ako na siya din eh. Ingnan na lang ako. Wednesday. Kay day off na ako. Too young to know we fell in love and let it go. So easy to say the words. Kadakan kong Danny mo.
1: Kinakmayara ko na. Prutas, mao na importante kayo. Huwag salamat ah. Nga, imo kong gi natagag panahon nga makabisita.
0: Okay, Roman.
1: Siguro, dili makatuo si papa ni mo nga. Higala na ta.
0: Ay, nalagay ko na ho na atong sa una. Unsa man, hinumduman pa ni mo. Di na ko makikita ni mo.
1: Sorry na. Dili malikayan nga may numduman tanan.
0: Sabi toyo din ni mo. Ronnie, nga nang ikunitan mo akong kamot. Ronnie, sige na. Bana ka ba yung huna nga dautan ha?
1: Wala.
0: Nga nang imo kong gitutukan o maayo?
1: Justice. Kaya gusto ko nimo.
0: Ronnie,
1: I love you.
0: Pwede ba? Wala pa kumaanid. Nashock lang ko. Akong nauna na, okay?
1: Justice.
0: Pwede ba? Sige na.
1: Justice.
0: Ronnie.

0: Nagmayan ba ni Ma?
1: Wala man. Medyo nahadlok lang ko basin ko na. Sa ikadungay kayon, masakit na sab ko.
0: Buti pasabot ni mo nga. Seryoso ka na sa imong gibati para na ko?
1: Ako kang itugin akong pagkababay ko nang dili ko seryoso ha. Siyempre naman sa akong pangindaron, gusto na kong serious, gusto na kong assurance nga. Mahimo ng forever na ko.
0: Kung mau, ako na ang para ni mo. Pero ang pangunta na, okay lang ni mo nga, security guard lang ko.
1: Dili na importante. Ronnie, ang importante nga ikaw.
0: Jesus, salamat. Bigla ka tuig ni kong giampo sa Ginoo. Nga buabot sa panahon nga mahimong kita. Labi kong dam ko lang ang tanan pero tinuod na ni.
1: I love you, Ronnie. Huwag ko masahid nga nang gibati na nako ni mo karon. Nga nung naigugma ko ni mo.
0: Ayok sayangi ka ng tanan na. Pili na masayang ang imong gugma na ko. Ako ng tugbangan. O gugma sa mga tininood.
1: Salamat.
0: Nagpapon. Okay lang ni mo nga mang lahagtan daw.
1: Sige, sure. Ikaw pa. Karoon pa yun noon nga kita na. Basta dili ko nung pasakitan ha.

0: Oh, Justice, tala.
1: Nag-duty ka?
0: Yes. Nganong ingunanay mong lantaw?
1: Nganong ingunanay bang uniform sa guard? Police ka?
0: Yes. Wala ko gisulti ni mo nga. Police ko.
1: Ingan ka security guard ka lang.
0: Kasal na ako masukod ko na. May gugma bagyapong ka na ako nga. Pusalan ko ka security guard.
1: Ingan na nakakambol, police ka na di ay.
0: Kikaluyan sa kinu. Kung maning kamot, huwag doon nalang tayo pag-ampo, Justice. Panalanginan sa kita sa kinu. Sa una pa nangandoy ko nga, ngayon mong sak polis. Huwag yung kiyatag.
1: Ronnie.
0: Justice.
1: Salamat. Humble ka na kayo. Bisa guard ka lang. Love kaya punti ka.
0: Salamat ha. Huwag. Unta. Masugot ka lang magminyo ng tando ha.
1: Nga na kung balibaran ako na. Depende. Salti e silang mama o si papa. Kaya makaani mo.
0: Yes. Basta si boss. Delete mo balibad na ako.

0: Leding, kamigid ang nagkadayo ni Ronnie. Sahay, may katawa na lang ming mahuna-huna at ang tanan na kontragid kay nako siya. O kung anak ko, gi-expect nga naning kamot sabday siya nga makauman hangtod matuman ang iyang pangandoy. Lipay ako maginikan, labi na ni Papa na kami ang nagkadayon doa tungod kay kaybaw siya kunin sa kabuotan ni Ronnie. Nung lading sa karon, doon namin usa kabuk anak. O karon, naami sa Tagum City na ni Muyo. Salamat siyang paghatag o pagtagad nining akong kaagi. Di nilang kukutip kini ang inyong magtatampo. Jesus from Tagum City.
1: Magandang kaagi ni Jesus ng taga Tagum City. O guys, syempre ang kaagi atun kanunay sa tubay epektibo garantisado produkto mag Power 10 Capsule, ha? Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado. Basta magka Power 10 sigurado yun, normal ang imong sugar, normal ang imong blood pressure, kondisyon ka kanunay. Unia ang Power 10 Capsule kanunay na kung gibalik-balik bugtong kapsula nga mo hinlo sa tanang organ sa tong lawas. Unya pertinan daghana ang mga nag-maintain niya. Daghan nagkaayo ang mga nagpasalamat, daghan nagkaayo ang nangalipay, daghan nagkaayo ang mga naulian kini Power 10 Capsule. Natay link babaw katong mga naglamtaw unto sa layong dapit. Pwede sa Shopee mo maka-order sa Power 10 Probio Capsule. Ano ba nan sa atong pinakalaming kape? Kun ba nga pimo ay namuglingi sa lain. Namulingi pamanta, lami na magkaayo pa sa tamngita na. Iligutaw rin mo siguradong matagbaw ka. Glacial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Okay, arita sa atong sender. Pagkanindot sa kaagi ni Jesus ng taga Tagum City. Salamat kay Mam ha. Sa pagpadangat sa maong kaagi, mo na giingon nga ayaw gin mo kontra-kontra diha. Kay daghan yung mga nagkontra-kontra nga mo'y nagkadayon. Salamat kay katong wala makashare sa atong live ha. Please like and share. May paglantaw, hi ni Ma'am Ima Sabilio. Happy ending. Hi ni Ma'am Lourdes Dumalagtamang, lami sa Paminaw. Uy, thank you kaayo. Hi, dahil sa Nung Lading Avid Fans Group, ha? Salamat, Ma'am Annalyn Pinavaro. Salamat kay sa support kanunay sa itong programa, ma. Hi, usab ni Ma'am Inijay. We've got ba asterisk, kawaw, boy, unta, inani, sab, kawaw, ang lucky nga imo ihatag nako. Wala giingon nga iampo ay gyud tanan ha. Iampo niyo tanan guys kay aron nga maadto mo sa mga lalaking tarong. Talagsar bay nagkaron. Okay, so dito pa tayo basa sa banyo mga mensahe ha. The words of the day unsa garon? Mga pinalangga ko tig pamila og katong taas ang sugar, katong high blood, mag Power 10 Capsule. Power 10
2: Probio Capsule. Sinet niya o das ko ni Des Tudela.
3: Ah, unsa yung imong gigamit nga product na to, ma'am?
2: A Power 10 og coffee, clay gel.
3: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
2: Ang testimony ko kay high blood manggug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko. Normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gid. As in normal na. Kaya huwag magpa-BP ko sa una taas si kay kong BP. Nakadungog man gid ko kay sige magpumati sa imong drama. Munang mitisting gid ko, nipalit yug ko. Tulo ka si mana. Ako ginang gimintin, buntag o gabi, abuntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa salamat, ikay ko sa inyong produkto.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
6: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
7: Billy sir, sa usami si Billy sir. Oh, ang imong kuan kanang Power 10, maroon ginakausosa, nakapaubosa. Sugar sa akong bana sir. Oh, niabot na to 400, di na 300. Sige, ginom atong iyang tambal. Dayon, nakadungog mi sa imong programa. Pintalit, dayon, may din among ipainom niya. Oh, niabot na og kuan na lang sir kanang 138. Oh salamat kay sir din nagamit po mi sa imong Jassy vitamin C limit kapalit sa Power 10 kanang Jassy among imnon oh everyday dayon gamit po mi sa imong katong nung lading miracle oil oh din gamit po mi sa imong clay gel papaya soap.
8: Wow, complete po gid eh.
9: Power 10 Probio Capsule alang sa mga niyambing balatian. Tumar sa Power 10 Probio Capsule kung ang una ang kahupayan sa bigay mo na iantos na balatian. Power 10 Probio Capsule.

0: Mag-power 10 probiotic capsule, ha? Aron nga kondisyon, mag-glacial coffee mix kay perting nindutan na. Mas nindot nga himuon nimo pantulak sa tong power 10 capsule. Nindot kaayo, ha? Nindot kaayo ang kanang paminaw kung mag-maintain ka na Power 10 Capsule Glacial Coffee. Labi na yun kining pinakabago na itong healthy drinks, kining Glacial Soya. Kung nagaling wak mo magkasuway niya na mag-Glacial Soya Drink. Kaya pang pamilya mangguni siya, pwede sa bata, pwede sa dagko, pwede sa tanan, pwede sa init, pwede sa bugnaw, pwede sa normal nga tubig. Glacial Soya Drink. Mintinan ninyo, alang sa kayuhan, alang aron nga kondisyon tayo na kay healthy drinks niya. Mga kining atong mga produkto, makaayo gini siya tanan. Kining kapsula to, kining coffee, tanan makaayo. Kining Jassy, katong makasulay si Jassy Capsule. Mag-Jassy mo, aron kondisyon mo kanunay, ha? Kondisyon mo kanunay. Words of the day pagsukod. Gikan ni di mo mabasa. Words of the day, shoutout nung lading from Malabon City. Ma'am Estuline, hello. Hi ni Ma'am Francisca Uri, words of the day. Congratulations. Mone atong words of the day paning kamot. Congratulations, Ma'am. I text ang imong cellphone number, Ma'am Francisca Uri. Words of the paningkamot from Dorumawang, Ilaya Lala, Lanao del Norte. 100 load, ma'am, ha? Huni atong tanaw diri sa atong number, B. Basta dili lang ulahi, ha? Dili lang ulahi ang nadawat at words of the day nung lading humble. Bebster Yawyan from Zamboanga City. Words of the day humble si Jane Mears, Bonifacio, Misamis Occidental. Mayong hapon ng lading. Words of the day humble. Mamblisa sa Hulga, Sarawan, Lalano del Norte. Muna ito itong words of the day. Congratulations, ha? Ako ning screenshot ang nagkadaog. I-text ko, ma'am, ha? I-text ko, ma'am, sa akong number 0912. I-PM lang, ma'am. I-PM na ko ang kuan, ang katong imong number. Kaya aron maloada na ito, ha? Ingon man ang atong produkto ang nunglading essential oil. Haplas mo, anak kalunay, ha? Nainig pang haplas bitaw niyo, manutsot sa iyong konurang kaugatan. Nindot kay inyong paminaw, ma-feel ginyo ang kanindot sa nunglading essential oil. Katong makasulay na natistingigin na ninyo. Nunglading essential oil, o niya, katong mga padre pamilya, usbo na ko, Jassy, ha? 8 pisos ragid per capsule ni ana. O niya, nindot kay inyong paminaw. Ma-feel ninyo ang kanindot, manutsot sa iyong konurang kaugatan na nindot kay inyong paminaw, ha? Makapa-skir sa iyong paminaw. Manutsot sa iyong konurang kaugatan, doon na mo yung mga nukas, sama, dali rakay ng mauga, arthritis, rayuma, dali rakay ng maulian. Basta makanunglading essential oil mo. O niya, gawas nga epektibo ng haplasa, pero tigil pong humunta. Nung lading essential oil. Ingon man ang atong sabon nga clay gel papaya soap. O, kanang clay gel, ha, sa sabon na nga magkapagwapa, magkapahamis na, ha. Magkapakinis sa kutis. Hello to Ma'am Corazon, di kita mudyad sa ugtaw labi nagwa ta kabalo sa ilang kapasidad. Much better good food o di ta mulantaw sa panagway o outside parts sa tao labi nagpartner ang istoryahan. Congrats, Sander, kay despite sa imong pag mock kay Ronnie, na-realize kihapon nimo ang imong sayop. Ang iyang pagkamaayong tao. Yes. Mga ni bantayana na to, ha, dili kita kanabang dili na to lang taon nga ubos sa mga tao, ha. Nagiingon nga hatagig dakong bili ang imong isig kaingon. Aron nga magpuyo kang malinawon ug babungahon. Bisan og lang taon na to, mas taas ta niya, pero ato lang gyapon isipon sila nga kanang bililhon ba. Gabantay mo, ana. Gabantay mo og maka-encounter ta, makatagbo ta kanang taas og level nato nga tao, murag dili kay ta bililhon, no? May istorya ta, murag di kita paminawon. Ha? Unya dili kita lantawon. Dili gid siya dapat nga atong batsanon. Dili gyud sa maoy dapat himuon. Labi na sa mga kalamang batanon nga nagtubo, no, takibaw kung nung sa'yo maabot nila. Munang dili na ito i-judge, si bisan kinsa ha. Salamat kayo sa mga na sent na nako nung lading pa, pero mura dili na ko makita. Salamat Ma'am Francisca Orio, mo minin kadaog na. Eh, kuhala yung number Ma'am, kaya yung screenshot na rin. Salamat kaayo sa nagkadaog na to paningkamot ang atong words of the day. Ingon man ang atong Gromate Multivitamins, the best multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan. I-Gromate ang inyong mga anak, 1 to 12 years old. Aron nga yung inyong anak magtubo nga blight, dali ra pa sabton sa klase, unya taas. Di na pugsunon o kaon, pag panahon sa kagabihon, sayo na sab matulog, unya healthy si baby, dili sakitin, Gromate rin na siya. I-Gromate ninyo. Perting ninduta na taas ang inyong anak. Garbo na itong maginikanan. Unya bright, dali, kay pasabton. Unya, di na siguro gadget. Kay sa'yo naman matog, kay katulgo naman. Nagpanong sa kagabihon. Unya, gana kay ang kaon sa inyong magkabataan. I-Gromate ha. Unya, ang perfume nga pinakahumot, ang Kerry perfume. Muna'y gamitan ninyo, i-spray kay ninyo. Di ba, mga limyon ang kahumot ni anak. Hangtod 24 oras magpabilin ang kahumot sa Kerry perfume. Wala na tayong oras sa pagkabanayin ngayon sunahan. Dagang salamat ha sa inyong pagpaminaw. Kini lamang inyong nung lading mo ingon. Hatagan tagdakong bili ang ato isika ingon araw magkinabuhi kita. Nga malinawon o babungahon. May pagpaminaw ka natong tanan.
1: Pag-iya sa pag-ugman sa maayong panglawas.
2: Mga kapawartan, kumusta? Og baay nga pagpaminaw na usab kaninyong tanan, Dr. L. Palma, makikauban na usab ni ining atong tulumanon ang giya sa pag-ugmad sa maayo nga panglawas gamit ang atuang nag-una nga kapsula ug daghan ang natabangan nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Kung ikaw adunay gipamati, mga kapower 10, nga feel nimo dili na gyud maayo ang imong lawas, ayaw gyud langaya gamit gyud sa suplemento nga gikinahanglan nimo sa imuhang panahon, o kana mao ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Kay dili na basta-basta kakumpiyansaan, the more natong tipiron ang ato ang lawas, the more tang mutipid, the more tang makagasto. Mao na magka Power 10 nga inanay lang gun matag adlaw, ginagamit nimo ang Power 10 Probio Capsule. Ang ato alaman yung ginahanglan magka Power 10 is kanunay ba kanang gitawag nga consistency nga paggamit sa Power 10 Probio Capsule. Ayaw laktawi, adlaw-adlaw gyud nga gamita ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Inigmatan nimo sa iyos kabuntagon, batasan na dayon nimo. Nga duna na kay Power 10 Probio Capsule, mukuha ka, unya mo inom ka og warm water, mao na ang best nga partner sa ato ang gitawag nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Kay sa ato ang panahon karon magka Power 10, ang walay suplemento, gansig yun. Kaya nga naman magka-Power 10 sa atong gipangkaon, balik-balik nang diminish na ang mga vitamins o minerals sa mga tanom, tungod kay balik-balik lang ang paggamit sa yuta, dili good na siya ikatingala magka-Power 10 nga mo diminish or mo ubos good ang mga nutrients nga makuha nato sa atong gipangkaon. Mauna nga ang food supplement sa ato akalong panahon gikinahanglanon kaayo. Kay kung wala kay Power 10 Probio Capsule o suplemento nga naaniini nga moringa, gitawag nga green barley, guyabano, spirulina, goto cola, cranberry, turmeric, moringa o vitamin C plus probiotics pag yun. Kung adlaw-adlaw imong kulangan, ani, unya dili pag yun balansi, makakaon ka magka-Power 10 o utan pero doon na kulang pod. Especially kay kung i-process na sa gitawag nga pagluto, mo diminish gyud ang gitawag ng mga vitamins at mga minerals ana. So ang Power 10 Probio Capsule usan ni kakaabag kanimo sa matag adlaw. Kaya gidaghan kaayo ang wala gyud pakiyasas paggamit Power 10 Probio Capsule. Pag inom nila mga Power 10, nindot na dayon ang ilang paminaw. Unya natingala sila nga anong maayo naman dayon ang ilahang lawas. Tungod mga Power 10 nga ang kulang na di ay ang suplemento lang. Vitamins and minerals lang ang ato ang kulang. Importante man kayo na kay unsaon man nato pag survive kung wala tay vitamins and minerals. So sa may gamitos tuang lawas pag repair, pag paggawa sa mga toxins, especially mga Power 10 kung adlaw-adlaw nagpasulod ta og mga chemical, nagpasulod tag mga preservative, nagpasulod tag mga acidic kaayo nga mga pagkaon. Ang Power 10 Probio Capsule dagabi kaayo makatabang kini. Kaya nga naman iyang hulipan ang mga nakawat ng mga vitamins kay kanang bukaon ta magka power 10 kanang mga acidic ng mga pagkaon mangawat na og vitamins og minerals sa ato ang lawas i-drain ang ato ang mga gipangkaon ng mga gitawag nga daghan og nutrisyon. Mao na nga adlaw-adlaw gikinahanglan gyud ang Power 10 Probio capsule. Ayaw gamita ang Power 10 nga ayha ra ka mahinumdum kun do na nakay gibati. No. Ang prevention mao na ang pinakamaayo paglikay na daan sa mga balatian. Gamit adlaw-adlaw once a day maka Power 10 sakto na kay na kung duna kay mga balatian 2 to 3 times a day gyud mao gina akong gina-advise sa ako ang mga pasyente. Power 10 Probio capsule garantisado nga makahatag yun o kaayuhan sa imuhang lawas. Ang imong i-consider sa matag adlaw 30 minutes before ka pamukaon igmatali mo sa iyos kabuntagon, kuha ka warm water 1 to 2 glasses, inom ka sa Power 10, nindot ayahay kayo ang imong pagpaminaw for the whole day. Unya maka Power 10, humani mo makainom sa Power 10 Probio capsule, pwede ka na mukaon maka Power 10. Aron sa niana, kay ang good bacteria, nakaplaster naman diha sa imuhang colon, ngay mumuhatag sa pamutabang pagdigest sa imuhang mga pagkaon, ug malikayan nato maka Power 10 ang indigestion, malikayan nato ang dili normal nga pagpagawas sa gitawag nga hugaw nato nga moy muhilo sa ato ang lawas, pinaagi sa pagkuyog sa ato ang dugo. Likay ka na, gamit ang Power 10 Probio capsule food supplement matag adlaw. Batasana ka na. Wala na kita igong oras pa. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Dr. L. Palma magaingon kaninyo. Lawas mo labang bahandi sa tanan. Busa atong ampingan pinaagi sa paggamit sa Power 10 Probio capsule food supplement ug sa tuang herbal coffee drinks, ang clay gel coffee mix.
3: Mga amigo, mga biga, kapeng-kape ka na ba ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing? Karon, magadalit ka ninyo, nining usa ka kapeng-kaping tulumanon nga magahisgot sa mas maayong benepisyo nga atong makuha pinaagi sa kape nga Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Aniya na ang Clay Gel Coffee Mix, kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. Tulumanong dalit ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas.
4: Mga kakape, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na usab. Nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod ka na ito sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Alang sa katong mga kaigsunan nato diya karon nga nagpaminaw, limani ka nun ay hanga ang usa ka baso nga Clay Gel Coffee Mix sa usa ka adlaw. Daghan kayo nga benepisyo ang maayong makuha nato, no? Nining atong kape. Kumikan kay ang mga sagol nini, ang mga sangkap nini mga igsuon, gi-studyuhan pag-ayo, no? Gitunan nga ang mga sagol nini makahatag yung dugang pagtabang ka na to. Timani ang mga sangkap, mga igalag igsuon sa itong Clay Gel Coffee Mix, ha? Aduna ka ni siya yung moringa, chia seeds, aduna ka ni psyllium husk, aduna ka ni green tea, turmeric, insulin fiber, aduna po ka ni siya yung blueberry, pua mera, aduna po ka ni omega-3, pomegranate, vitamin C, mo kini pinaka labing importante gyud no aron mapakusog nato kini atong immune system. Ug usab aduna kini guyabano, aduna kini goji berry, mangosteen, acai berry, spirulina. Kini spirulina mayo kini nga mopakusog sa atong red blood cells. Labi na kato mga kaigsoonan atong biktima sa ginatawag nga kini bitawng dengue. Ang green barley, aduna pud kini siya kokwa or cocoa. Sa English pa, cocoa. Doon na po kini siya ay ginseng extract. Kaling ginseng extract ay ngayon kini nilang daddy o mommy, nilang lolo o lola. Gumikan kay nindot kini siya ang makapakusog sa enerhiya. Mao ka na ang mga sangkap igsuon sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapalo ba kay galag igsuon nga pinaagi sa atong Clay Gel Coffee Mix makatabang dai kini siya sa blood circulation. Kini nga atong dugo mga igalag igsuon, labi na kung kita panalitan babad kita sa mga bisyo bisyo, no? Aduna kitay bisyo sa pagpanigarilyo, kaning pag-inom sa alkoholikong ilimnon, apil pa kaning pagkaon sa mga dili maayo nga mga klase nga mga pagkaon, no? Kaning mga pagkaon nga taas sa ginatawag nato nga kolesterol, kaning mga pagkaon nga taas sa mantika, no? Kaning mga babad sa mantika nga mga sudan. Ah, dahil paghuman, dili kayo mo inom og tubig. Wala ba kayo galang igsoon nga delikado kini nga ang atong dugo, mga galang igsoon, maglapot. And then, pag maglapot kining atong dugo, aduna na dahil problema nga masinati kining atong lawas. Silabi na sa mga gagmay nga mga ugat-ugat nato sa atong mga kamot o mga tiil. Kanabi ito ang mapiko lang gani gamay ka ng imong tiil. Pagkataon-taon na, mabinhod na dayon ka ng imong gibati. Or baka ka ng imong kamot, no? Sa tanto ni mong lihok-lihok, kadugayan, murag feeling ni mo, murag sakit, no? Or kanabang inigmata ni mo sa morning, ka ng imong mga tiil, murag sakit, no? Murag doon na kay, murag ka ng na mga balas-balas. Mabot pa sa bot, ana niya, kulang na sa blood circulation. Kulang nagdugo ng imuhang parte sa lawas, ng lower extremities na to. Munang kaning pag-inom kanunay sa collegial coffee mix, pinagi sa mga sangkap nini, aduna ni dako nga ikatabang sa pagpanindot sa ato ang pagflow sa dugo sa atong mga kaugatan gumikan kay pinagi nini. Makatabang kini siya sa paghinlo sa atong mga dugo. Kapi-kapi lang ni mga igsuon, pero herbal kini nga kape nga aduna gyud mga pagtabang sa atong kalawasan. Apil na nini ang paglimpyo sa atong dugo o usab pagpanindot sa blood circulation or kining pagflow sa dugo sa tibuok natong kalawasan. Timani ang pangalan, ha, Clagel Coffee Mix, ginama ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na ka na garon sa mga paborito natong mga butika nationwide.
3: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit kanato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon, alang sa mas himsog panglawas, pinaagi sa kapeng Nutrilicious. Nutritious na delicious pa. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga nagunang mga butika, grocery stores, ug mga piniling tindahan dool kaninyo.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakanaguna, o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment.
2: Your news and music authority.
1: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan.
3: Misteryo de variasyon mga malangga sa mungga si Bugay.
4: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
3: Usa na lang sa kapsula nga akong gi-maintain sa kada adlaw. Kada adlaw usa kapsula nga akong gi-gamit, Power Team Bio. Motoy kanunay ako karon akong gi-maintain ang akong gibaten nga anaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Mo na akong maintain di ko mo pabiya.
5: Power 10 Pro Bio Capsule ato kini i-maintain katuluso sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Pro Bio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Pro Bio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Pro Bio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Pro Bio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
6: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal na nga akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
5: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo na sigurado.
7: Clay Gel Coffee Mix.
8: Wow.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Okay, kasakit. Ay, ay, okay. Ah, kasakit.
2: Oh, nausa man katay, nga nakita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
4: Hi!
2: Hello!
4: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Og labi nang dili dayon kita masakit?
2: Og pirming ligon ang atong kalawasan. Og mao kini ang mubo sa atong immune system.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Tinuod ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Og dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pagini sa kaon. Ayaw paglangay kung balati ang hisgutan. So layinin og inom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamaligya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Power 10 Probiotic Capsule panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probiotic Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun normal na.
1: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
0: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado.
2: Glagel Coffee Mix.
3: Wow.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Ni Kalit Radyo, hanap akong pananaw.
6: Taot-taot yun akong singgamit sa akong antsuhos.
5: Unya, nakadungoguan ng I Care Gold.
6: Lutein lagi daw.
5: Unya, adun na pa'y Bilberry Extract.
6: Og nindot daw kini sa mata.
5: Sa walay paglangan, ako na yung gisulayan.
6: Og tinood, maayo kayo.
5: Kaayo.
6: Sulo sa usa ka semana.
5: Hinay-hina dayog tinaw, akong panglantaw.
6: Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara,
5: makabasa na gayud ko.
6: Salamat kayo sa I Care Gold.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: hangtod sa adlaw Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Introducing Case Fragrances, taranihi sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: You're listening to the best love songs on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Power 10 Pro Bio Capsule alak sa mga gihambing balatian.
3: Norma Cuyos.
4: Taga-asa ka, ma'am?
3: From Porok Talisay, Pinuyak.
4: Unsang nga produkto sa Cliff Angel anong lading nga products sa mga imong gagimintin?
3: Ako ang na gamit Power 10 Clay Gel Coffee, Jazzy, o kato ang essential oil. Last 21 na mild stroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan dito jud natukma ang iyahang program na alauna. So diha murag na walang stress na ko kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa, mauna ang iyang paghatag o mensahe about sa product. So natuhog na ko ang tanan, ginasulat, ginatunan, o ako gid siyang giyos sa ako ang lawas. So after, niyari jud ko sa waranding, nangita jud ko sa maong product. So kalayo sa Ginoo, nadumduman ako ang RM. So kaso lang kay ang RM, kung mag-abot ang stock karon 3 days, wala na siya. So palo ko sa kapatagan. So niabot sa punto nga niabot jud kog Aurora. So karon wag mag-1 year na ko karong April sa akong pag-use din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
4: 1 year na.
3: 1 year na sad karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon, so daghan na kay ko connection sa.
4: Unsa gigamit nimo?
3: Power 10 Clay Gel Jazzy. Mo'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo, sir, kana na ang nawala kong kabuhi. Itong akong lipong-lipong nga maglakaw kung murag din ako kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon, basta kay komportable na jud ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga gi-share na ko sa ko ang palibot ko ang kabanayan. So karon naghanaghan gyud mi nga nagamit ani. Kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa pod sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita ma ulian kay daghan na jud kay kong product nga gina-applyan, sir. Registration jud ko permintis sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ko ang pag-milestock.
2: Power 10 Pro Bio Capsule alak sa mga gihambing balatian.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
1: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
5: Nung lading essential oil.

0: Means First and Asia's First Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Oy, Marie. Ay, man si kumpare. Ngano'ng waman mamasayro ka ng adlawa?
2: To ah, sabay pare. Naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan gitawana, oy. Sige lang galuya. Pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
1: Uy, mo ba? Kini, Marie, ay. Ipainom din ni kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. Oh, pre. Ay, ka na masayro ka na. Daku ang nisiya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix nga imong gipainom, pre. Maong si kumpare, daku na kaayog ngisi.
1: Ayay ka, kumpare, pre.
3: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
4: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit na dyan og hanap akong pananaw.
3: Taw-taw din na akong singgamit sa akong antsuhos.
2: Unya, nakadungoguan ng I Care Gold.
3: Lutein lagi daw.
2: Unya, aduna pa'y bilberry extract.
3: Og nindot daw kini sa mata.
2: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
3: Og tinood, maayo gayon.
2: Kaayo.
3: Sulod sa usa ka semana.
2: Hinay-hinay dayong tinaw akong panglantaw.
3: Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara,
2: makabasa na gayod ko.
3: Salamat kayo sa I Care Gold.
4: Ako si Gloria basa taga Patimaohaw kay sinta nang edad karon kung gibati sa una kanang dili ko makatulog ang insomnia so wala antong inom ako ng bigla coffee arang-arang na akong paminaw makatulog na ko muragaan na akong lawas.
5: Pila ka sa shame ma'am sa Mega Pure Coffee ang imong giinom bago na batian nimo nga epektibo gyud ang atong kape?
4: Ako nakainom ko og nakahurot gyud ko atong isa ka box nya dito na ko na notice og okay, akong paminaw nga gaan na akong paminaw nya ininom na ko ng paningoton ko nya katong mga narag na ko arthritis narang-arang ang sakit akong mga lupa kaning kuan ako diri oh sa may iil na ko tumrag na kuan na nawala lamit na akong paglakaw di na ako mabati itong muraog sakit nga tamak.
5: So yun makapamatood ma'am na epektibo yun ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix.
4: Ako yun na testingan nga maayo gyud ang Mega Coffee.
5: Unsay awag nimo ma'am sa mga kaila nimo nga sulayan pod ang atong Mega Pure Coffee?
4: Katong wala pa na testing aning Mega Coffee, testingin ninyo kay dako gyud ni kahatag sa atong panglawas.
6: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mapalit na sa inyong mga suking butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Indang de Pedro, agalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Mahal siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
2: Pinaka-epektibo, pinakasigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
3: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, o di kahatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
4: Mega Pure Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
5: I Care Gold Capsule.
6: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o ganti para. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
7: I Care Gold. Alaga sa
5: Care Gold Capsule.
8: Mapalit sa mga butika,
5: Shopee ug Lazada.
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Ani ana, sadakbayan sa Davao, ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay
2: ubay-ubay na gyud ang natabangan sa eye care.
3: Pag edad na ko 20 size maugyot pagsugod ani akong wala nga mata, sige ra gluwa luha unya magsihig mata-mata. Matingala ko kay kanira man pud nga mata ang ingon ani moto gitumaran na kog eye care. Simana lang sukat sa akong pagtumar na uni ang dayon ko, pero ako pud dayon giundangan ning balik naman sad moto. Ako na lang gyud gimintin ang eye care. Janice De Amy, 20 City, taga Kalinan.
4: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10 Probiotic Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood. Ug taas ang iyang sugar. Natabangan sa Power 10 Probiotic Capsule. Ug Clagel Coffee Mix. Karun. Normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o clay gel coffee mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Maunga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Clagel Coffee Mix.
4: Wow.
5: Mega Pure Coffee Mix 12-in-1, ang mabansang kape ng bayan.
6: Sugdi ang adlaw nga may kusog o resistensya. Sulayi ang kape nga dili lang lami kung di adunay dusi-dusina nga benepisyo. Tungod kay aduna kini dusi ka mga herbal, susama na lamang sa purple corn, malunggay o moringa, mangosteen, grapeseed, agaricus mushroom, guayabano extract, barley, ginseng, turmeric, stevia, robusta coffee o non-dairy creamer. Nga makatabang aron batukan ang nagkalain-laing sakit, susama na lamang sa insomnia, gallstone, cancer, high blood, diabetes o guban pa. Unsa pa inyong ginahulat? Sulayin na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mapalit sa mga butika o tindahan sa inyong mga lugar. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, ang pambansang kape ng bayan.
7: Pagkape-kape ka lang, nagiging healthy ka pa. It's all for you from the makers of Mega Fior Coffee Mix 12-in-1.
8: I Care Gold. Ang I Care Capsule nga maski pakusog, maski pa-efektibo. I Care Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc, ug gipakusog sa bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, I Care Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug I Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga I Care drops.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ani ana, sadakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay
2: eye care.
3: Ma'am, unsay maingon nimo sa eye care?
4: Ang eye care gyud maayo gyud kay sa mata, kay kini daghan siyang benepisyo baon niya. Dili lang sa mata, maapil na pud ang imong paminaw sa imong ulo, kay connected man na silang duha. Tapos gina-encourage nako ang uban nga wala pa nakagamit, mas maayo gyud nga musulay mo sa eye care.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulay ang eye care gold. Ang eye care capsule nga maski pakusog ug maski paepektibo. Eye care gold. Mapalit sa mga butika.
6: Hi!
7: Hello!
6: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
7: Ug tirning lig-on ang atong kalawasan. Ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
6: Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Tinuod ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado, nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
7: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa ug, sakit sa tiyan, ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayo paglangay kung balati ana isgutan. Sulayin din o ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Galuya ba perminti ang imong lawas? Walay gana? Trangkaso ubo sip-on nga dugay maayo? O di kahaduna ka na skin allergies? Basin kulang ka na higala sa vitamin C nga gikinahanglan sa atong lawas.
2: Ani ha? Ang atong Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Usa ka nan acidic vitamin C asa dili hapdo sa tiyan o pwede sa mga bata. Ang Mega C Plus, dakong tabang aron pakusgo ng atong immune system. Nagatabang usab kini sa paglimpyo o pagdetoxify sa mga hugaw nga naa sa atong lawas. Nagatabang sa daling pag-ayo sa mga sama. Ang Mega C Plus, yaman sa antioxidants, nagapaha amis og nagapalig-on sa atong pamanit og naga-improve sa atong overall body function.
2: Mega
1: C+ powerful non-acidic vitamin C. Pwedeng imnon bisan walay kaon. Mapalit na sa tanang butika dool sa inyong lugar.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ako daay si kuan ma'am si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom wala gihapon, epek sa ako ah.
4: Pila ka capsule imong giinom ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
3: 20 ka capsule ma'am sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kanina, wanto lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung, may kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So matong nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalipay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusagag may pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
2: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Dugan na ito nag-anto sa akong mga sir. Kung hindi, pag hindi kumutuwa na, ay ilaging lagalaro na ito sa panahon ng aking sakit. At tumagyatakin na ito sa akong hydrate. Yan na, na-offsuit ka na dyan. Doon nag-dug ko na mutuwa nga. May hydrate, hindi ko, sir. Tukot na ito. Gatagan nang kong hintinan sa akong doktor. Aron din din, magmakas akong BP, sir. Pero sa hal, sa kahadlok, kung magsigyo ginom, kambal, nangita ko, o herbal, kambal na makatabang dyan. Ako, kung nakita na ako ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, kalungi sa ginawin tao, normal na akong BP. This is on Friday, kumuinan sa akong maintenance. Ako, Sir Lita Franco, sa Kintaan niya sa Dika Homes, Barangay Kalumpang, Binsan.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Cataract, I Care Gold. Pterydium, I Care Gold. Astigmatism, I Care Gold. Glaucoma, mag I Care Gold ka, I Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo, yung kapsula para sa mata, at dunay superior antioxidant para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, o maski pa kusog sa pilberry, berry extract. I Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo o maski pa epektibong kapsula para sa mata, mapalit sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, inom og I Care Gold o patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga I Care Drops.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Ubay-ubay na gyud ang natabangan sa eye care.
5: Night time nga mukha na pragalit akong mata. Di ko kasabot sa humadion. Murag shadow perme akong pananaw. Ang suga ay murag mag-rainbow-rainbow bitaw. Daot na di akong mata. Moto, ipatumar ko perme sa akong mama og eye care. Dakong tabang gyud, labi na karong nag-skwela na sabi. Eliza ni, tagamat.
6: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang eye care gold. Ang eye care capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye care gold, mapalit sa mga butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
8: I've always been the kind of man who doesn't believe in strings.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Siguradong Terra to the max.
2: Ang TerraMax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
3: IKU Gold. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigig katul ang mga mata. Mag-IKU Gold. Ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold. Ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga IKU Drops.
4: Nakapalit po ko sabon nga Cligel.
5: Mm-hmm.
4: Nindod yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagbahantod pagkahapon, price pa kayo ang unang ba?
5: Oo, ba? Saan mo ni ma'am? Si?
4: Diri sa SMD po, sir.
5: Ang singala na to, ma'am?
4: Terry po, Terry.
5: Terry.
4: Ubuga po.
5: Sige, salamat mo ha.
6: Clayjaw Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clayjaw Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Clayjaw Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
2: Naunsa man ka, tay? Nga nakita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakit, tay. Niyaw. Ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunuran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunuran, haplasi dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin,
5: purple corn,
4: guyabano,
5: malunggay,
4: ginseng,
5: turmeric,
4: barley,
5: agaricus mushroom,
4: grapeseed,
5: robusta,
4: coffee
5: at stevia.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ito ay anti-high blood,
4: anti-cancer,
6: anti-diabetes,
4: anti-insomnia,
6: anti-constipation.
4: No sugar added,
6: no palpitation effect,
4: non-acidic.
6: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
7: iCare Gold Capsule.
8: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay naka-istorya na ako nga sulayan ang iCare Gold ug iCare Drop. Una na ako gipalit ang iCare Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
9: iCare Gold, alaga sa mata mo.
7: iCare Gold Capsule,
10: mapalit sa mga butika,
7: Shopee ug Lazada.
11: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
2: Nagkadaghanagyod ang natabangan sa eye care capsule ug eye care drops.
3: Melicho Doro, manicurista. Sakit na gyud kaayo ibuka akong mata ato. Maong nakadesisyon ko nga magpalit og eye care drops ug eye care capsule. Pinapatuluan rin ako kada buntag nya tumay kadadlaw. Aluyan sa Ginoo, ma'am. Naulian gyud ko. Uli na sakit ibuka akong mata ato, ma'am. Salamat gyud sa eye care capsule ug sa eye care drops.
4: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na ako makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ni Nipsol pat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinatin ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: The flowers are the witnesses in Kuratong Massacre.
1: Ay, sir, Kuratong Massacre. Ang akong gingong saksi ni Kabulakan, Kuratong, ang sa mga Kuratong nga na.
0: Di, saksi, witness.
1: Witness, sige, sige.
2: Saksi ni ining kalanggaman.
0: And the birds are also the witnesses in Visconde Massacre.
1: Hoy! Isa ba lang? Visconde lang masyari din yan. Kunan, ang akong yung kalanggaman. Dili, Visconde. Usa mong ka?
0: Saksing kalanggaman, the witness.
1: Basta witness.
2: Ubo

0: kana.
1: Under that big mango tree, there it was born into maternity.
0: Allah, maternity na po!
2: At hindi mo, ubus natin dakitahol, big two matao ang nakaloong, na maternity niya ay.
3: Maternity si Mantigol. Sila na mo ay, imo mga paligihag ko, bre. Nga, daghan na mag-maternity ron. Imo pag yung paan ko, des kasapaan, kog na. Daghan na mag-maternity, eh, maternity na good.
2: Nala, sige.
4: Mitabon ni Adko ang
1: kangit-ngit. Oh. And it was covered by the darkness.
4: Kay gidaguman man ang langit.
1: The sky is very foggy. The sky is very foggy. The helicopter cannot land the walwal because very foggy.
0: Hoy!
2: Helicopter na po, nagkakatawa ng mga tao.
0: Very foggy, helicopter. Ang bitabo na ito, ang kangit-ngit, gidag-umalang niya, helicopter na yan.
1: Gidag-uman man ka ha. Unya, foggy, di magadanggo ang helicopter.
2: Sige.

0: Oh, sa to, taas man.
1: Kumagot ka maminaw.
0: Taas man.
1: Bangunan, unya kalit ni hilak ka. Ang buklano na unsa ba, natahap ka sa akong gugma.
0: O, sige. Din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Narawag yan. Hindi ba sila? Tuhu-i-u akong pinili.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Sige. Pag-utlan ka ng kinabuhi.
0: You are the boundary of my life.
1: Okay.

0: Above your grave,
1: oh,
0: please don't forget to planting rice.
1: Oh, ya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Magsumban.
1: Oy, lakit. Lakit, anang, umuwi ang kanta dyan. In memory of Magsumban.
0: Anang,
1: huwag mo naglapid dyan. Isang mga, oy.
0: Ito may nagkanta.
1: Oh, ang ako ba? Above your grave ito.
0: Oh,
1: ya? So, no. Isa't ang gingon. Please don't forget to planting rice.
0: Planting rice. Oh, in memory. At Magsumban kayo may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay. Kana ka bang nag-compose niya ng kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lopez? Namatay na raba. Hala, kalagor ka niya to.
0: Uy, so may labot ako. Nga igor na mag-translate.
1: Pura mag-ibinuangan mo yung kanta.
0: So, ibinuangan niya mo magka-ipa-English. Di na English na. Akong English ay sabotable these people.
1: Oh, mawin mo yung Englishan.
0: Mawin ko to.
1: Oy, may paipag-uuban na kakanta na ko. Do it na lang ta. Ay na lang appeal yung translate. Do it na lang ta. Sige.
0: Do it na?
1: Oh, usbo na ta.
0: Sige.

0: Hala. Hala, talagun ka, ana. Ano yung gibunuan yan?
1: Talagun. Toro, bega ko, ha?
0: Uy, hindi ka ba itong inang hording? Sa iba daw, inang lubot. Uy, pinakalimot, pag-ibot. Ay, ano itong mga sagbot, hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Huwag kong lambot nga, ana.
0: Kaya, imo na, uy.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba na to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

0: Oo. Mauto yung akong lady. Gwapo kayo, moderno, hit pag yun na kayo.
1: Ay, moderno. Oh. Mauti mo lady, mingaw man.
0: Mingaw? Ano ba ang imo?
1: Ano akong lady, paminawa ha? Paminawa ni, kay Alegre ni.

0: Lady. Muna ko, Lady. Alegre.
1: Alegre. Karaan na to. Karaan kung matumampo.
0: Di sa karaan kay Alegre, man.
1: Alegre. Ni ay ako, Lady. Paminawa ni. Kay paras mga bagets, paras mga teenager, paminawa.
2: Sige.

0: sa'yo sip lami-lagi.
1: Lami kay pa akong lady. Mato yung lady niya. Ganahan siya ganahan, lady. Labi ng mga titigin. Ganahan na to akong lady.
2: Yay, wadyo ko ganahe. Mingaw, gihapon.
1: Mingaw? Ikaw gani ka, wakal may lady diha.
2: Napa, oy. Maminaw ka.
1: Ano siya, man?
2: Aligri, gihapon.
1: Be,

0: Lady. Lady Greg. Nungon na pa.
1: Lady. Kaya mong lady nga. Binata ba yung taon to?
0: Sa binata, ang imo tiniguwa.
1: Tiniguwa?
0: Murat ang tawa ng ipong.
1: Lady ha? Wa na lang tayo lady hay.
0: Ano man?
1: Wa na lady hay. Gentleman na lang.
0: Gentleman na yun na pa.
1: Gentleman na ito.
0: Sige.
1: Gentleman ha?
0: Sige.

0: Katumong sa dakong buho. Oh, mautong kanta nga akong gentleman. Kanang gentleman, aron ka masayon, ispatan ka na sa Amerikano, pagka-ispat na, gindala sa Amerika. Pag-abot sa Amerika, gibuhatan ka nagplakas mga Amerikano, minsan gibaligya sa market, hurot!
1: Hurot?
0: Hurot! Ah! Inya, pag-umaan na, gindala na po si Rupa.
1: Yung pa?
0: Pag-abot si Rupa, gibuhatan ka na sa plaka dito ka ng gentleman. Pag-abot, gibaligya na po sa market, hurot!
1: Hurot yabon?
0: Hurot! Ah! Inya, gindala na po dito na sa Australia. Pag-abot sa Australia, gibuhatan na po plakas mga Australiano. O niya, gibaligyan sa mga recruiter. Pagbaligyan ko niya, astang huruta!
1: Hurot, Japon! Hurot!
0: Pag-abot dito sa Afrika, pag-abot sa Afrika, gibuhatan na po plakas mga Afrikano. Pag kuman, gibaligyan na po sa mga recruiter. Ay, hurot!
1: Hurot, Japon!
0: Hurot! Gibalik sa Pilipinas.
1: Pilipinas?
0: Gibalik na ni Pilipinas, gibuhatan na sa plaka ko, sabi ni?
1: Ah, buhat plaka?
0: Oh, pag kumagbuhat plaka, gibaligya sa market.
1: Gibaligya?
0: Oh.
1: Unyan hurot?
0: Wag yun mahurot.

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Okay, mga igalaw, welcome dali sa itong katulungan sa Pinoy Classic. Dali lang mabati sa 96.1 Internet Radio o mabati ta sa 90.1 Live FM o naka-hook up ta usab dito sa 94.3 Kibawi, Live FM Kibawi, Bukidnon. Ala, mayong morning sa tanan natong mga kaigsunan. Oga adlaw nga Domingo na sab. Oga pizza 21 no. Pizza 21 ning buwan sa Hunyo. Oga kasamtangan tuig 2026. Oga kini ang inyong makauban si Lolo Jojo Altres og ang akong katandem kasi Hinday Tikla. Oga atong sugaton ang atong kauban nga si Hinday Tikla nga perting guwapa gyud, no? Naga sidlak-sidlak na ang iyang suot karong mga panawra. Okay.
1: And of course, do sa tong mga naminaw karon, no? Kabalo-kulo ako ba ni karon, no? Is nagbisi-bisihan karon kay tungod adlaw karon nga Domingo. Okay, ang banda kay mga buluhaton, ang

0: Domingo is Father's Day, so happy Father's Day si Marlo.
1: Sa tanan mga mga tatay, papa o mga amahan sa tahanan lang. Happy Father's Day.
0: Okay, sa tanan mga fathers karon nyo, happy Father's Day sa tanan. Aw dela bi regyo sa mga wa pa na naging tatay lo.
1: Oo. Pero mo pa do.
0: Yes.
1: Okay. Basta mo idad na kang mga 20, padulong na yung kaniya nga mangitag kapikas sa kinabuhi. Di ba? Pareha ni mo yung itikla, di ba? Hapit na mag hapit na ka mag
0: what's up Father's Day?
1: Mothers mga daily mga pwede nga ma-fathers mother mo yung ka.
0: Okay, sa mga naminaw ko sa mga mensahe na may mga request, no, again, ang atong text number again, 0912-175-1291 again, 0912-175-1291.
1: Okay, atong mga barangay dari sa atong dakbayan sa Panabo, alam ayo nga morning ang kaninyong tanan o ga happy Sunday kaninyo.
0: Tagum and also rin sa Carmen sa Tutubas. Oh guys, especially po doon sa particular sa mga kabarangay sa sakop din sa Panabo, no? Okay, morning day sa tanan.
1: Oh ga, iwan mo sa diyan. Tisnoy bay kabarangay ang nailangkob diha sa lungsod sa Carmen. Maayong morning tanan.
0: And of course, no, mayong morning po na sa Lidya Etery. So, grabe ay lang paglanog-lanog karoon.
1: Ah, grabe. Pugasay yun, ha? Lagubog yun ang 96.1 in Pinetridyo.

0: Wala ko sa iyang tingog. Oo, si Tatay Taing, pero sa personal, wala yun kumakita niya.
1: Okay, gwapo lang yung hapon.
0: Gwapo lang yun, oh.
1: Kaya, katong bata, niligito mo yung maanulong ka ng inon siya nga pangit. Gwapo gano'n siya.
0: Sa akong banabala, ang hidan ni Tatay Taing, mga kitsunibian niyo,
1: ba? Okay, so this is
0: 19?
1: Dili, 19, triple 19.
0: Tatay Taing, yun, ginal, kwan doon ka ni kwan, hindi tekla.
1: Okay, so, uy, sa tanan nyo itong mga pick-up drivers and also sa itong mga naminaw karon di alo, no? Mayong paglanog-lanog di ay sa tanan, no? Di ano, sa tanan mga taga-tugana, yan. O, labi na yun, no? Di sa itong Municipality of Carmen, kung din successful lang ilahang pagpahita bolo sa ika-58, no? Nga, araw ng Carmen. Okay, katong July, June 18, ha? Okay, gani, ano lo, pagagabi ato, na live burn, o
0: napay-atsitan?
1: Napay fireworks, fireworks, no?
0: Fireworks yes, display?
1: Oh, dagagig mga tao, no, gmi-witness sa to ang fireworks, no, di ano, gipahitabo.
0: Pero, kay balok ko ito, hindi tingla, pero, morang, na-kwanjo ko sa katulogon, ladala yun sa katulogon, mo nang wa jug ko midayon.
1: Okay, ato lang po sa ulan po tulong, nag-ulan lang po to. Pero ni undang gyapon ang ulan.
0: Lami kayo ibukot to gabol.
1: Gani.
0: Oh, ano ito pa lang ulan.
1: Oy, mayong morning din ng DDGR yan. Okay, nada sila karon di alo sa ano sa di ala ni ano lo sa Lydia Etheri, no? Laki na nga un na nga un si
0: karon. Ana karon daw. Oy, mayong morning din sa tanan natong mga kaigsunan o mga customers. Adiya sa may Lidya sa Itere. Adiya kini na imutang sa Central Public Market ning atong takbayan sa Panabo.
1: Yes, no gani no ba?
0: Uy, atong katayin nga to kang ang tagiya, ang tagdumala si Lidya Orivia.
1: Yes.
0: Nato sa kang Tony

0: Okay, so morning sa tanan, of course, to sa tanan mga mga guwapa nga mga helper no ni Ma'am Lydia.
1: Oo.
0: Og sa tanan mga nangaon diya karon, salamat no sa Lydia. Yeah,
1: pwede po na kung ano yung tiklar. Pag umanay mo pamahaw diya kaon sa Lydia City Ray, pwede po kamuad to sa ilang kuan?
0: Okay, sa ilang salon.
1: Oo, oh, ang ilang salon nga. Kung gusto ni mo partuki ka sa imong dagway, tuha dito. Ang ilang kuan, kinsa ka ng ilang beautician diya.
0: Okay, so nakalimit ko sa pangalan nila.
1: Morag sa... Richard Majuro to.
0: Si Richard.
1: Hmm. Ang ilang beautician.
0: Lalaki man nag-name si Richard.
1: Hindi. double body mo na.
0: Okay, so morning no sa tanay. Binagyan na sa mga nangaondiha. No? Munang unang hungit ako. Murag, bingos na tagkaon no, murag yutom ko.
1: Murag, lamid yung paghungit lang man ni Juan diya. Akin sa tuwa dito.
0: Okay, si DJ Arian.
1: DJ Arian. Gandang perfect lamiyag yun sa humba.
0: Yes. Uy, maing morning dahil no, sa tanan sa mga nagkapikaroin. O, gabirin sa itong pagkapikaroin no, no, mo nang lami kayo ng ato ang paminsar kay niinom ta sa ito ang Clegel Coffee Mix na coffee. Kay kinilo makahatag ni siya og dagdag pang ano nilo ka ng pawala sa kalaay. No, nabigay kong luya.
1: Gawa sa kalaay identikla, mawagtang po lang ipam... Dili mayong ipamatay sa iyong kalawasan.
0: No, kung namin mga ipamulo sa kalawasan, o gusto ninyo maayon no, tungod sa pinaagi sa to ang kape, no? Kaya siyempre, klasik-klasik mga kopi nga bukod sa kopi lang atong ginainom.
1: Pero ang atong ginainom karon, nating labi agyon.
0: Yes, no? Ang Clegel Coffee Mix no, nga ginakubtan karon no, nga kini makahatag o dagdag benepisyo. Like, dili lang po doon sa itong mga, kusukin niya sa itong mga senior citizen, kay kinilo is makatabang jud nilo sa mga na yung mga balatian yung pangulo sa kalawasan.
1: Katong marag masabtan ng imo ang ipamati.
0: Yes.
1: Inom lang kaniya ng Clegel Coffee Mix. Huwagtang ang imong gipang dili ba yung ipamati sa imong kalawasan.
0: Okay, sa mga rin ako rin mga kaibig mo balik kami ha. Okay, sa mga naadik at mga gusto mo request. Okay, more of Pinoy classic ta karon no. Bawal mo na mag-request og mga disco
1: mga
0: or
1: English.
0: Yes or mga English kailangan Pinoy classic.
1: Oh, dito ta sa kaning Tagaog bitaw.
0: Okay, so bumalik lang mi atong oras mga kaibigan, alas 7:19 na. Og kinig hapon si DJ Gawit sa kong kauban.
1: Si Lolo.
0: Libre sa lungsod ng Panabong.
1: Ang Pinadrug 90.9 Light FM. O babati yung sabta dito sa may 94.3 ang Light FM Kibawi Bukinona.
0: Okay, sa mga rami na turo, bumalik lang yung mga pang the next song para sa tanan. Okay, sa mga sawi sa pagmamahal o gusto mo balik lang gugman o para sa inyo itong mga pagkaigat. Kung ba ibabalik ko lang.

0: Okay mga ikalaw, balik na rin sa itong tulumanon ang Pinoy Classic. Huwag kinilang yapon ang inyong higala si Lulo Jojo Haltres.
1: Huwag kinigapon ang inyong lamion, Digitech lang.
0: Ang si Hinday Teklang, ginatawag niya nga, ginapilahan atun pa niya.
1: Yes. Uy, sa mga kaigan natin, sa mga gusto mo pabit, sa mga minsan namin yung mga request, again ang atong tisan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291.
0: Pwede po mo maka... tawag na rin o i-live na to dari sa itong tulumanon sa Pinoy Classic ang inyong mga tawag para mapabot po sa inyong mga pag-timbaya.
1: Okay, dito sa itong text line galing sa texter 429. Okay, Digitekla, chat out ko sa kuwanga po kay Adam, Kate, Kent, Kata, Christina, Patima o Family Ponzi. From Nanay Gina no Galagala Purok Tres. Request big song Be Through the Years. So, salamat kali mo no Dexter 429.
0: Okay, og sa atong mga drivers no atong paibaw lang. Og natong kwa na in detail lang. Natong pizza 18. Kwan, unsa tong oras sa ditong dapita sa may Barangay GP Laurel. Siguro nakadungog siguro kanya ni Hinday Tekla. Dunay na-disgrasya ditong dapita sa may Barangay GP Laurel. Gani ang biktima usa ka pare. Ang pare morang naka-destino dito sa Tibungko Paris. Dito ang tao no na kuan kyo na morag na outbalance ang katong driver o katong nagsakay sa motorsiklo o sa kapare. So dito naogyo din taon dito na dagitan yung taon sa kaning prime overtruck. Perteng kuan gidalaman nga gilayon dito sa may Carmen District Hospital ang maong biktima, pero morang i-deklara sa atong mga tinting physician nga ang maong biktima nga TOA kung did on adaray ba.
1: Muna nga, ato lang i-premen sa kinaganan nyo na bigis atong mga nag-drive di ha, kailangan maging ang pingon dyan sila, no?
0: Kaya, labi na nga yung nag-drive ito ka single motor. Okay, marag na kuan daw to. Marag mo lifter nung taong katong prime mover. So, medyo sa istorya nila, sa akong nabati, may overtake daw. Pag overtake, marag na alanganin siguro. So, na kuan sa mga control ang driver sa motorsiklo. So, nahog yun din taon siya. Pagkahog na kwan na dagitan yun din taon sa prime mover.
1: Okay, so atong oras mga kaibigan, alas 7:26 na mga panggano. So dito sa long text line galing sa text 573. Okay, good morning Hinday Tekla o Lolo Jojo. Okay, happy Father's Day sa tanan.
0: Happy Father's Day.
1: Okay, labi na dyan sa Purok do San Vicente Panabok kay Bubong Kagaanan. Ang nag-rate si Auntie Nini Croda Diri sa Mawab Davao kay Di Oro. Salamat Day Tekla. Salamat kanimo Texter 573.
0: Mayong morning sa tanan natong mga taga lungsod sa Mawab. Mawab Di Oro. Di Oro na no. Oh, mayong morning kaninyo nga tanan dia. Labi na pa atong ipaabot sa biyahe sa may lungsod sa Labunturan. Kay kusog-kusog mong yun ang atong signal di yung dapita ay labi na diyan sa may lungsod susap sa New Bataan Davao de Oro. Mayong morning happy Sunday kaninyong tanan.
1: Okay, texture 472 ano pa siya happy Father's Day Arian. Okay, sabi mo yung Arian. Okay, iya po tulong mag-reach ang Father's Day kang Arian.
0: Habis siguro niya si DJ Arian. Father. Mother, manapareho man nyo.
1: Yan, ito. Oy, sa mga naminaw ko rin, no, ito, may patibang mga pagkaminaw ko rin, ito, mga kapulisan na din sa lungsod ng Panabo. Salamat, di ay.
0: Kailang monitor sa 24/7 nga pag sa pagbantay sa Kapsay Kalinaw dari sa itong dakbayan sa Panabo. Kung dili kay dakbayan sa Panabo, sa 40 ka mga kabaranggayan.
1: Yes, ug di pud lo tong mga naminaw ko mga kapulisan, no, kang sir, kang ma'am diha sa police station ng Carmen, no. Maka diha sa police station, salamat dayon sa mga taga Carmen.

0: Kapulusan.
1: Nagahiskot pa kaga mga kapulusan diyan sa Carmen na hindi tigla. So, mayo nga pagpaminaw sa amin sa katong kang katong ikan di rin assign sa dakbayan sa Panabo. Naan na karoon diyan sa lungsod sa Carmen Police Station ng atong higala nga naka-assign diri sa Panabo City Police Station nga to kang sa ganito nga police basa na dia gani na po mga kababayan na dia nga gikan diri sa Panabo City nga mga PNP nga naana dito na transfer sa kaning Carmen Police Station. Mayong morning kaninyo tanan.
0: Okay, so ningon magkag police law ato na ipatibay ato mga police na assign dia sa ano sa kanto nung last Sunday. Ato ipatibay ato mga kapolis sign no salamat di ay. Okay, kundi yun na naarang kong itong isang itong Sunday.
1: Ako gantong pagkagawa na ito after sa ato. Nihingon ba yung di palang kagwapa?
0: Ah, pura ka lang di siya doon. Dino-joke mo na. Okay.

0: sa barangay Kakap sa taong munisipyo diri sa lungsod ng Panabo. Salamat diay. Og labi na gyud natong mga namino karon diay alom. Bangon salamat dayon sa barangay ang Ibungan. Og sa akong mga kasilingaran karon namino karon, salamat diay. Og sa akong mga pagumbangko no namino karon, natulog ba karon si Toto og si Janjan. Salamat sa mga Banyos family. Okay, salamat no sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw diay no sa Purok Fort Tuganay Cemetery, Carmen, Davao del Norte.
1: Okay, okay. Doon ka ng mga pibayon. Ngadto kang Jonathan. Okay, Mylin de Palubos. Kang Hilin de Palubos. O ilabi na. Kang Bibi Padong diya sa may Barangay San Pedro, Panabo City. Jonathan, Happy Father's Day.
0: Okay, so

0: Okay, happy Sunday day sa tanan.
1: Okay, okay. Market. Oy, mayong morning labi na sa ato mga negosyante diha. Nga karong adlaw adlong Domingo, pati nga bisiha gyud ang atong mga negosyante. Okay, ingon mo sab sa atong mga katawhan. Hoy, adyang dapita sa kwan lay usa ka bakante bitaw diha, lay pader. Bida kagadinang sa pagpalit nato sa maong tinapay pobida. Oy, bawal diha mangihi in town sa kaniga Dublin sa kuan kay agianan ra ba nagyun sa kuan yo. Mingo kay la inday tiklang kuan diha. Kanang kuan chon kanang along sa National Highway ba na ibakante diha kanang i-display bitag manukan sa una. Oh, duha. Naadyo'y nakita yun ako kaganina tulo kataw nga nangihi yun in town itong dapita nga perting hayaga na.
0: Okay, so siguro kung maapto
1: akong nakita na ang sisyo akong istoryahan nga agtuhay po na ninyo, irobing po ninyo itong area nitong dapita kay medyo lain yun at pagkalantaon sa atong mga kaigsunan kay ito ay mga tao dito nga nangihunya, naglabay-labay yun ang mga tao. Medyo lain yun ang tanahon dyan ang electric lab.
0: Okay. Okay, sa mga namin na karoon mga pagbabalik lang itong oras, mga panggano, alas 7, 4, 5, 5, 5.